0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok Benno FM radio bi nek
1: mbokki julit yi mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh serigne omar bousse khalifa alhaji mbake bousse ginaaw bu mu len nuyo ziar len ñaanal ñep jamm ak xewal moy yeketu kaddu tiant ak ngeureum jëmele ko ci kep ko xamé ni ci jappon nga ci bisub serigne alhaji mbake bousse bi nga xamé ni mom la doon wote ca touba gédé and ko ak mbollem njabotou serigne mbake bousse gep tiant gi ak ngeureum gi nak ma ngi ci jital serigne touba serigne muntaka mbake khalifa general kulu mourid mi nga xamé ni ci sindial bien gi bassi ni mu jexé lepp ay ñaanam mo ci jitu ay ñaanam mo ci muju mu and ko ak ñom mang koy sante diko geureum diko ziaré diko ñaanal fan guddul lol lu hand ak wirgeeram ba lepp lu mbeug liggéey serigne touba mu liggéey ko di sante nak mbollem buntu keur njabotok serigne mbake bousse nga xamé ni ñom ñep and nañu ak mom bis bi kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamé ci serigne mbake bousse nonu lako bëggé ñom ñep serigne omar bousse ma ngi leen di sante di leen geureum di xamle ni lepp lu mu sa dug rek wala mu nekk ci ñom ñep di njabotok serigne mbake bousse and nañ ko ak mom ba mu jeex tak diko doxal diko waxal ba lepp jak ba tax na ñep ma ngi leen di sante di leen geureum di leen ñaanal ci barkep serigne mbake bousse lepp lu ñuy sentu adina ak alakhirah yalla nañ ci jot di sante nak mbolem buntu keur njabotu serigne touba yi ndax ñoom itam kenn ku nekk ci ñoom ñu nga wala nga yonne ak mbolem buntu keur cheikh serigne touba yépp mbolem daaira yi nga xamé ni ci ñoo aju ci gëné ak mbolem talibé yi nga xamé ni ñoo aju ci gëné ñi nekk ci biir réew mi ak bitim réew bayiwul kenn ñoom ñëpp japp nañu ci bis bi di sante nak population bu gëré ndax ñoom ñëpp gën nañu seeni keur gën seeni nek téru gan ñi teral len ba bis bi mat yalla mi am senu pay yalla len yalla pay di sante tem mbollem daare kamili ak jangati alquran yi ndax bisub serigne mbake bousse alquran mo ci jitu alquran mo ci muju ba tax na ñom ñep ma ngi len di sante ak jangati khasside yi di sante nan wa sulamul wusul gi nga xamé ni japp nañu ci bis bi bu baax ci dundul ko ci walu xam xam muy mbollem seti serigne mbake bousse yi seen taxaway rafet na lool ma ngi len di sante di len gërem ndax ku wax bisub serigne mbake bousse faaw nga wax xam xam te lepp luñ ci doon sentu taxaw nañ ci ba mat seuk ba tax na ma ngi leen di sante bu baax di leen gëreem di sante tem mbollem autorité yépp seen taxaway rafet na ci waccay bis bi ba ni mu jexé waye di sante mairie bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñokoy jappalé ci seen taxaway bayiwul kenn mbollem notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku ci nekk tew nga wala nga yeblé ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp di sante ñi yor walu santé ak ñi yor walu sécurité organe de presse ñom ñep ma ngi leen di sante di leen gëreum serigne omar bousse dal neena ma ngi sante ñep di gëreum ñep di ndokel ñep te balu ak ñep seen taxaway rafet na lool te mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi serigne mbake bousse yalla na leen serigne mbake bousse fay adina ak alakhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamene ci mom ngeen ande ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw lolu nak ma ngi and ak mbollem njabotuk serigne mbake bousse gep di yokko ñaanal serigne touba serigne muntaka mbake yalla may ko fanu gudd lool wu hand ak wirgeeram ba mu yaggal liggeel serigne touba waye di yokko ñaanal nak serigne alhaji mbake bousse yalla yokko ay leelam sa bar saxal muhammadiya mo mbollem njabot gam fa fekk ak gam fa fekk di ñaan yalla tan bis bi niñ ko massé and ko rek ñun ñepp yalla bayyi ñu fi ñun ñepp ñu and ak wirgeeram ba deewene jamm ñu andat ko te am ci ngeeramul serigne mbake bousse ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
2: cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbake abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbake ci touba daru marnan xal wi joge ci tele bi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padium ciosan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorit bi nebbo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu rous li lepp wa cabinet padium ciosan wa keur borom dara moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñi yoré jangoro yi estoma dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamné dañu amé jangoro ilger gastrie li lepp wa cabinet pa jëm ci san dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen ji nga xamné buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet pa jëm ci san wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andil nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak Mbacké andi nañ len ko fi nga xamné modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet pa jëm ci san wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthme mo xam asthme bi nga donnu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga tejju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traité la mo xam dañu da liggéey lum ci mëna doon wa cabinet pa jum ci san bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbok yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbok yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum city prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxawlu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokoleen ak wa Dina Farm dina la taxawu bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa neegu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir neegu sey yeen say tam fa am jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngay na yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaawlu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur yi di am jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajuwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé dina jeex tak ak

0: Boki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma lina wax ndariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina faar mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné itam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungal la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokol len ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga new katan ci sa negu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen yi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye itam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir negu sey yeen say itam fa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yëmul fofu ndax yeen yi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am mbékté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits yu am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantiax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sammu seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax baax way itam di fajwale bu baaxa baax ba legi ci magal gi nga xamne dañu koy wajje mbokk yi yeen yi nga xamne da ngeena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yégué ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak Dina Farm yeah.

78 113 21 22

0: ta risque li ci mom ndax man na ñew ñu nango ay passeport diplôme dootu genn rew ah man da ko ma seen mu tok marok gogou rek wa ndax bo xolé liñ fi jotté ci ay goor jigen mom bi fi nekk ñu ngi tottej ben goor jigen wa kon nak man bo wotul damay ragal mu ñew rek ñu daal di commencé baye goor jigen yoy itimi nañ ci baye xal
1: jërëjëf diko jaajeufal bu baax señ Sidi Touba Baghdad deur ko bim ko faral di defé nek ambassadeur go xam waye nak di waxalatam ci jafé jafé réew mi diko jaajeufal ko bim koy defé rek machallah wax ci li nga xamanteni moy manquement ya nek ci go xam bobu melni amna ko yeglu dañ koy jël
2: Benno FM radio bi nek ci wétu rom
1: mom mané mbokk mi sax dafa xawara ci

0: di siaru bax baye mor
1: parce que seigne tamba ma lay dindi won ni ko siara
0: de la bax
1: ni seigne yay mom seigne fallu mo don jotti xibaari sama lay tamou nek bolé mo disé ko disté ci lo xol seigne baye alhamdullilah mom genn légui ak seigne sidi ak dal de ni lay xass may bax bax ba nepp la may ma kenn wa man def sama dugu moy fatlé rek ak xali fi xamna koy wot serigne bi ñang ma waxa me xass deek ci kar ko la dem tuba la la dem tew fa jang boko mu tunga tok djuglu bo tay xamine so mu dem taxé ko se mo dem wa ma nekk am ko sab ko sab bo nga ma jang ci xal nga jang ko wala xassahit wala ko sikkar wala nga ne amine dal photo lu di lan ko parce que serigne dal mo mo ko bon accepté lepp ak julli da lay fatlé ndax bis bu reuy gi dal waxna bi bu reuy sa lay wax kon nañ ci forlu xéppu ba ni sangam ba mu rebet ci la de parce que ko da dal da jël ko wala yi diggal assalamu alaykum lay fatlé sa serigne ma diggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: jerejeuf sun baye mo ndjay kilifa jotay ñu koy santat bu baax diko ziar comme nim koy faral di defé rek sa so nek ci léral yu am solo yi ak tamit rappel yu nga xamné koy rappel wa mo melni tamit loolu am solo la jonne xassade ak jang mbar qur'an bi nga xamné seigne muntaha mom moko daldi diglé niki tay lañ koy defé xamna sax loolu moy waral ci kanam tuti sax dañuy daldi yékkati jotay bi amna solo lool diko jaajeufal bu baax baye mo ñay nga xamanteni tamit wax deug yalla chaque jour muy dëkk di wax li nga xamanteni moy jëmmalé askan wi kanam waye tamit xalaatam yu seul yi nga xamanteni na permettre képp koy déglu radio bi di ci am ay idée ba di mëna top yoy lé digël ñi koy jaajeufal bu baax di jaajeufal ñi nga xamanteni tamit jot nañu duggu wax seen xalaat ci thème bi nga xamanteni ni wala bok ci antenne libre bi ku nekk li nga xamanteni wax nga ko sa propos wala bok li nga xamanteni mo la am net di len jaajeufal bu baax xamna dañ fay jaaré sax daal di tagoto daal di déllu antenne bi wara dalu ci yeneen yité dina santat bu baax di sant suñu technicien Serigne Ndiaye di jaajeufal mbokk auditeur yi ñu doon tewlu waaye tamit ñu jotta duggu di leen jox dig daje inshallah ba ëlëk ak yeneen yi jotay di leen ñaanal keneel ak jamm aljuma mubarak
2: Benno FM radio bi nekk ci wetu rond-point bi nekk ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

لقواد ولتكفنا بواوه كل واد ولتغنينا عن جالبات لقواد

Jabbar

This is the Al-Qadr. This is the Al-Qadr.

ایک جنات یا الہی سورا مدرو امر مبلنا آسرا مدد کریم کریم ایسی

بچہ نتی سے کرنے والے

I don't know.

وجاء بالإيمان أكثر من البشير تبديل يدعو فيزيل في الدنيا

من الجلال والقدوس أقبلها

Thank you.

إليك قال تبشر بالمنفق العظيم.

إلى أن

على وكيل يبكي وشارك

وجدت من

Thank you.

وجهك الليل والنهار خيرهما ما عملت بها

NFO group WhatsApp 76 593 89 04 abonnement 500 seulement 500 pour le moquer.

Allah

وقال لمن يسلم حجر في كل

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompoy bi nek ci commune bi jakarlo tali bi jëm iliport
1: sun tewlen di nek sun kanam yalla yagal bu tewrel ko di lan son astu mo mbollem nim ko saxal ñep xamna ni li ñuy defar na yomb lo xamne romu na fukki at lu ñuy wax di waxa rek la lu yomb la señ bi di fatali rek le tey bi ak taxaway yi nga xamne mom lañ ci wara taxawé ci lepp lo xamne mën na tax mu gëna yewel té gëna yomb ci ñun lool nak likoy waral moy mbollem dëkk bi ñan ñu né fañ nek fañ fété budé mbotay la budé président daïra la lum ci mëna doon rek budé chef de quartier la délégué de quartier warna soñi mbolo mom dëkkal né ligéyu señ touba bi mi ngi ñëw muy bis bo xamne ñun la ko yalla jaglél ñun ñi nga xamne kara bañ ko sosé batay ñun mbolo mi mepp ni nga and ci ginnaw señ cheikh mi and ak mom ci ligéy bi té at mu ñëw mu mel na wara mel nam ko bëgge ma wé ko nona té ñun bëgg ko señ touba rek mo wara doon suñu bëgg ñun amunu gënën bëgg am murid mom bëgg bëggam lu reey reey bi du gën señ touba kon señ baangi soñ ñëpp fuñ mëna nekk muy association yé recrutement taxi chauffeur yi ben yi garage yi sereen yi ministre métallique yi bayiwul kenn mécanicien yi mboolem koo xam ne yaa ngi dëkk ci Touba gi di fi yeewoo bis bii ñuy séntu sa wàll gi ci te ana luy sa wàll mooy fasiyéene ko sëñ bi wootee ne nañ def nangam lum la mën a fekkeel lum rëy rëy rëy bu sëriñ bi wootee moo gën a rëy loola nu bàyyi ko fasiyéene ñëw ànd ak sëriñ bi ci liggéey bi kenn bañ ko tuddee barkeelu xanaa buñ nee bisimilaay bis ba ñenn ñu ne fañ nekk buñ tàmbalee liggéey bi duñ bàyyi mukk te liggéey bi jeexul rawatina nag marché yi ak li wër marché yi ginnaaw loolu ñi nga xam ne sëriñ bi dalee na tànnoon ñu yor ay sóon ñooñe itam sëriñ baa ngi leen di gën a soññaat mbooloo ma nga xam ne dañoo ànd ak moom ànd ak ñoom ca liggéey ba ñu gën leen a soññit waaye kon ya nga xam ne fañ leen yónnee ñu war faa nekk ñu war faa dem soññaat leen fàttali leen liggéey bi ndax liggéey bi kat lu am njariñ la ci ñun ñi koy séq kenn ku ci ne xam nga ne bi nga ci nekkee ba léegi yaa ngi yëg loo xam ne yaa ngi am loo xam ne liggéey señ touba bii nga nekk rek moo la ko may te damay wax waxtu ne mag ñi de ñoom liggéey bi bu doon ñoom dana yomb ci ñoom lool ndax koo xam ne war nga wu fas wala tànk nga dem gànnaar ta xëy nga benn bis dem jolof fu fi sëñ bi mos a nekk mag ware na fa fas wala mu dox ak tànkam dem fekk sëñ bi kon ñun bu ñëwee fekk sëñ bi fi mu nekk ñu kaay leen liggéeyal ko war naa yomb ci ñun lool ku ko bàyyi xel de te xam ne kenn ku ci ne fa ngay fanaan ni nga bëgg mu sete ni war ngaa xam ne fi ngay mujj moo war a gën a set foofu te ci suuf si doon mun la nii mujj duñ mujj feneen gannaaw ci suuf si la nii mujj nag te suuf si mooy suuf si gën a barkeel ci àdduna ñu dinañ ko defar loo war naa yomb ci ndax kenn ku ne soo koy defar da nga ko war a jàpp ci sa xol ne man kat bu ëllëgee fii lay tëdd ni nga xalaatee ne fi ngay tëdd soo ko xalaatee ci liggéey bi dana yomb ci yow dana neex ci yow ndax ngay xam ne li ngay setal yaa ciy tëdd boo ëllëgee rek ndax mënoo cee ñàkk tëdd kon nag koo xam ne nee bi yaa koy yaaba fara fanaan bu ñu lekkaay setal ko war naa yomb ci yow te am murid dafa mën a nekk bis bu ba bis bu noppee am bakkanam Touba doo nga la bëgg a nekk kon boo bëggee nekk Touba nag ñu ne la kaay di setal Touba war naa yomb ci yow loolu nag sëñ bi yemalewu ko ci fii ñu toog rek waaye biir réew mi ak bitim réew itam du ci bàyyi fenn kon daal sëñ baa ngi soñu ñëpp dama leen doon ubbil rek ñu tàmbalee jox kàddu yu jëriñ yi nga xam ne ñoo war a jël kàddu kenn ku ci ne nag fekkee jege na lool waaye lu ci waaye mën a gàttal rek te wax la cay farata rek su ko waxee mu baax noo ngi sant ñëpp di ñaan yàlla ci barkeb sëñ Moustapha liggéey bii nu àgg ci jàmm liggéey ko ci jàmm am ci ngërëmul sëñ Touba buñ ci amee ngërëm lépp nag ñu delloo ko Cheikh Moustapha yàlla yokk ko aw fanam wéral ko kàttanal ko ba yéeneem ci murid yi mu am ko ni mu ko bëggee waaye yéenee murid ci moom itam ñu am ko di ko bëggee wasalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh.
2: bismillahi rahmani rahim asalaamualeykum wa rahmatulah wa barakatuh ñu ngi nuyu mbooloom fi teew yëpp ci turu sëriñam di Khady Fall jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall ñaan yalla yagal ak dundam yalla wëral ay cërëm yalla motali yeneem di jotulit am nuyo bayiko ci mom jaar ci jëwriñ ji nga xamne mom lañu togal muy serigne cheikh mbacke ñu jëm ci sangam bi cheikh modou muntaha ci ko ñaanal yalla yalla sunu borom teyel nu fanam ak wërëm bi ni mu yene liggeel serigne touba yalla ko suñu borom motali mu amé ko num ko bëgge barke cheikh ibrahim ñaanal njabotou serigne touba gep ñaanal mourid yep ak serigne bokhon nak ñu ñew wuy ci fi wote bi nga xamne batum ndigal la niko serigne mourid la waxe legi ndigal la lo xamne sax min nañuko ndax at mu jot ñu wajal ko nek ci and ci ak serigne cheikh mbacke mom serigne abdou latif muy balé dekk bi bamu mel namu wara mel bu ne balé dekk bi nak touba mom deuk la bo xamne du tak waye la nga xamne non noko fi indi diko fi def te mu mengowul ak la nga xamne mo fa rene lolo la serigne bi bëgg nu dindiko ngir wajale ko bisu mag bi nga xamne mom la nuy wajal muy bisu magal di fukki fan ak juroom ñet ci wëru safar muy bis bi nga xamne serigne touba wax na ni lepp lu mu am rek ci bis bobu la ko sun borom defal digle won nu diko taxaw diko magal limu ci wax lepp di ay tawfiq di ay ngeneel kon ndigal loli mo waral serigne bi yabal nu fi serigne bi wax ne nu wax serigne cheikh abdou latif ne ko baat bobu nga xamne mo bayiko cheikh muntaha aksi fi mom deg nako te fas nako yene and ko mbollem ñi mu yelif di njabotou cheikh rafal gi fu nu manane ci biir rew mi ak bitim rew mi ngi koy tambale ci jeewri ñi bopam yi ñi nga xamne ay rakam lañ ay domam ay talibé dina ci biir rew mi ak bitim rew jall ci kep ko xamne am nga yene passeport liguel serigne touba serigne amdi khadim mi ngi lay soñi ci bis bo bi nga xamne muy ndigal lol li nga xamne tabé wuñ ci barkelo dañu fassiyene nek ci ba kéro banu serigne bi wax jaajeuf rek nu delu wat tok di deglu ndigal serigne baangi soñi talibé yépp fu nu manane biir rew mi ak bitim rew di fatali li nga xamne mom la ab mourid baxo serigne bi mom dula liguel lo banu pe ngay nek mu lay jox jumtuway yi nu wara liguel serigne bi noko wara fagul sunu bop ndax lolu moy noppal serigne bi moy lepp lu jëm ci walu mbalé serigne bi mouride yi xam nañ ko tam nañ ko min nañ ko serigne bi neena na ci ñepp bay seen xel def ci seen yitté lepp luy tax mu gaaw lepp lu tax mu jappandi mu wayef serigne bi neena nako mouride yi lu ci way man nang ko def muy ay pagatef yo xamne kenn ku ne xam nako lu jëm ci auto yek lu jëm ci carburant bek lu jëm ci balay ak rato yi lepp luy jumtuway rek luy tax liggey bi meuna gaaw meuna jappandi serigne bangi ci soñi mouride yep biir rew mi ak bitim rew di soñi ñi nga xamne yalla dogal na mënu ñoo tew nu xamne bu nu mënta tew ak seen jëmmit seen jëf mën na tew nim koy waxe sa suné rek liggey bi dafa am lu mu laaj lu bari lo xamne nun talibi rek nokoy def kon mi ngi soñi ñep rawati na wa bitim rew ni nga xamne non lañ da taxawé ci liggéey bi ñoom ñu wajal ko xamne bis bi jégé séna fasiyen na ci tabbi ni nga xamne non la ko sëriñ bi bëggé mi ngi ñaan yalla nañu sëriñ bi dajalé ak ngeerëmul sëriñ Touba té lu ñu ci am yalla nako sun borom def muy guddu fan ak wër cheikh modou muntaha mi nga xamne moy sëriñ Touba khadim rasul diko ñaanal sëriñ mu xadi yalla na fi yagg ci ginnaw kilifaam gogi di ñaanal mouride yépp di ñaanal sëriñ cheikh mbacke mi nga xamne mom suñu tawfiq la muy tawfiqou njabotou serigne touba gi ak njabotou cheikh rafal gi ndax waxtu batum ndigal jibe rek ci mom lay jaar ak ci fi serigne bi te abbaye fall mom fumu ne xamnañ ni ndigal mo koy dundal ndigal mo nu fi indi mo nu fi bayyi bunu ko noppé deg rek defatuñ dara seduna kon bat bobu nu serigne bi indil ba noppé diko and ak nun ñing koy ñaanal sun borom katanal ko te wéral ko ba li serigne bi bëgg ci mom mu am ko momit lim bëgg serigne mu am ko yalla na liggey bi jappandi ñep yalla na ci ag ak jammati am ci ngeerumul serigne bi assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
3: tabe rek lepp la ma dal soti deg na yeg na ni biñu wote ci motay ci dekk bi borom sa yi tudal bi ñu wone waye war nañu leen tud ñoom itam kene sa yi seigne mourad wax lay sa yi nga ñu yow rek ali ñang mi ci daru khulus te di jamar lol buñu ngey kenn non leen ki ñu ko ñu andé ñoko biñu tambal ñoko and tambali ba bañ ba may kenn ko ne ma dem ci woon na señ bi na man ñu bëgg amé na ko nim ko bëgg mën nañu déllu ñoom itam ma ngi leen di xamal noonee rek ñu defe ko nii am na ndox li ñu daan ndox magal daa ko daa ñëw waaye bu magal jàllee ñu ñëpp soññee bi gën a yaatuwaat ndax bu tey ji dee lu ñu bëgg a dajewaat bu salaati tey ji te booba dina fekk magal jàll ñu mën a yaatu woote yi mën ko jottali ñëpp xam ko ñëpp xam ne noo ko bokk nan ko jàppanoo fonk noo ko tàmbalee noo ko àggalee noo ko ña ko sëriñ bëggee bun fa jógee sonaa ji faju ci barkeb sëriñ bi yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi nag ndax sëñ mun taxa ñaanam gépp day wax ne foofu laa koy mujjalee yàlla na daje ak toofeexi sëriñ bi ndax nee ne ku daje ak toofeexi sëriñ bi sa lépp day yomb sa lépp day yéen sa lépp day barkeel kon yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi waa defe ko ni ko sëñ bëggee na bu fi jógee amee ko am nañ bëgg nañ dem asalaamaaleykum wa
4: rahmatulah. Waaw jërëjëf sëriñ Cheikh ni mu ko waxee rek fi mu ko tëjee rek yàlla nañ ci daje ak toofeexi sëriñ bi kon nag sëriñ bi nee na mu ngi soññaat meer xam na ne sax la jëloon na kàddu ci turu suñ xaadim waaye xam na taxawaayam ci daan taxaw nee na mi ngi koy gën a soññaat bu baax a baax a baax a baax nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk nu mu ca daan taxawee rek na ko gën a yokk ndax dëkk bi yaatu na taq na te bari na mbalit te ndox ak mbalit a jaxasoo kon nag àlla yaag suñ xale bi ñi nga xam ne yéen a ngi fi teew sëñ bi nee na mi ngi waxaat meer jërëjëf ci weesu waaye na mi ngi ko soññaat ci ñu dëgmal wasalaamaaleykum wa rahmatulah wa barakatuhu.

عظيم بدل ميز الأرض والسماء أبيرة يقود وغير ماء سبب ظلال

سبقت أقلاما نبت معاهد من غلاه وضبت تعال من إيمتك لا وأبرجاه.

المتقين.

This is the one I'm going to be on my mind.

أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

ಮದಿ ಐ ಇಲ್ಲ.

وكفى من أنكر

الذي يجري من المجرمات.

ये कोई भी मन भया करने

Thank you.

وجعلني في المعاني عدم البشير تبكير يدور ويسير في المعاني

ಅಲ್ಲಿ ಅಮ್ರ ಅದರ ಮಹಿಳೆ.

ولقد ضاق

على وكيل يبكي وشارك

ما قدمي وما سيعتمد

Hal hakim

وجاءت المباركه اليوم من الى ما نداها لنا الى النبي وجهه كل

إليك قال تلاه بالدار إلى البيت

ಹೈರಿಗೆ ಮಾಂಗಿಲ ಸುಧಾರ.

mbolo mu lo taxon nak ñu bañ mbolo ma ta fi mom waye nak tiewu ñu nak mbolo ma di bari fi mom batay ñu dal li nak kon nak legi ginaaw nga xamne xiss nañ ko indi ci rew mi te mënu ñu ko genné wa te mënu ñu ko mënu no dox digënté mak nit ñi legi nañ wut ben commandant bo xamne commandant cercle bo xamne day doon bu soxot te say say te ñaki teggin te mëna tiyé sëriñ bi ñu yobbu ko fam teyit na am xam xamu nasaran manam danaka day yor xam xam labbe am xam xam ba meuna nat serigne touba ci bir ak ci biti ba meuna xam katanu wilayam fu mu tollu ngir meuna ko garantie ba dox digene mak nit ñi lolu nak ci xalaati touba bi la waye yakarna ne katanu labbe xam xamu labbe su fekkontene meunon na dox ci xam xamu serigne touba kon yakarna serigne touba du def ci geeggi senum ñak xam rek la ak senum dof mom ko defé ñu dal ne kon su fekkentene am nan bobu le touba kon dañ koy dal tab rek def ko mu nek commandant de cercle set ci digg rew mi fo xamne dañ ko fa yobbu ngir ñu ma les ko dal di yek lu xew ci mom donte bu tambalé préparé yenn soldat rek ñu dal koy yek fi sasi dal koy fexé meuna dal koy meuna dal di fexé nop bala nop dole lool nak mo taxone seeni xalaat depo ci ku ñu wax tiwino nak ñu dal koy tab mu nek commandant cercle bu ndiarém ngir nek gu ndiarém nek ci digg rew mi bam ko defé ñu daldi jubo nak ki ne nañu indi nak serigne touba ndiarém fi tiwino commandant tiwino ngir man ko tiyé mo dox digënté mak nit ñi jappalon nañu ne suñu indi serigne touba fi tiwino dina ko mëna tiyé waye nak serigne touba mom bi nga xamé ne ñi ngi koy waji indi ci tiwino suñu borom xamal nako pexema dal koy xamal ne ko kat gaay ñi ngi lay bëgg yobbu nak fuñu wax ndiarém waye nak buñ la fa yobbo lañuy bëgg moy yaq sa mbir lañuy bëgg waye nak ma ngi lay xamal ne le man kat so démé ndiarém gogé fa la sa mbir mepp fa la koy ubbé nak ndax fiñ tollu jeexna sa digënté ak ñom ci wén tis wuñ lay tégati légui dé dara di sut lu wésu rek na nga jot nak sa liggéey ci nang ko bëggé ñom nak tubaab yi seen mbir jeexna seen katan jeexna ci réew mi day déllu gannaaw way du jëm karam mukk suñu borom xamal na serigne touba loolii nak mu daldi bindi nak beuyit ñaari beuyit yi ma la wax def ko muy séré ci loolii mu la wax xam ngim xamné suñu borom xamal nako loolu bayit ya modi ramu masiri ila njurbel la dal assassin law ayano sirama fi sayri ma ramu asayru mautun ala man nasu wa azan wa innahu li ibqa'un wa ikram ñangay sakku samak dem njaarem ci at mu ñi wax la sasi te moy junne ak ñet cemer ak fan wer waye day dañu xamul secret ba nek ci bir xamna ne suñu xasuñ jakar la won ak lama sa borom dik ci bir dem njaarem day duñu ko sakku muk lutax ndaxte tamak dem njaarem day modi senuk torox modi senuk de moy sen gennuk rew mu ba jeex tak waye man nak sama dem njaarem moy sama sax moy sama dundu moy sama siwuk mbir moy sama tedd nga kon lolu serigne touba moko bindon xam le ne mom xam na lamuy fekk njaarem kon ragalu fa amna ci benen barab bo xane bi daf koy wax di netti doxinu bir wa ma nga nan jazabani al ahad ama aksasin wa qadani li jasbihi fi lasasi sunu borom mi nga xamne moy kenn moma ñoddi won jeme ci mom ciat muñu wax aksasi taksasi moy jooni ak ñetti mer ak ñaar fuk ak ben mu ne sun borom moko ñodde won fi ci rew mi yobbu ko gannar ciat ci dat bobu ci la deme gannar legi nak sunu borom moy ma ñoddi won bu yobbu ma gannar moma dilu su jolof motax nak moma ñoddi wat ma dilu ci wat ci bir rew mi jël bëgg dugaat nak ci bir ci dig rew mi nak ciat muñu wax la sasi moy at mu dikki ndiarem kon ci bir lolu nu xamal la ne la xamal nan la ne la bi jaxale won nak ci mbirum serigne touba ci digënté ak mbolo mi ngir jappon nañ ni rek man nañu dox digënté ak mbolo mi waye suñu doxu digënté ak mbolo mi rek kon serigne touba dana leen jekku ci xaré dañu yakkar serigne touba dana xaré ñom waye nak lolay nak motax ba ko mala jekku ba tayit motax ñu indi ko rek ndiarém waye yakkar na né indi ga ndiarém it du jur jamm ci ñom kon ñu jall ci bop ñaaral bi té modi ni serigne touba joge jolof ak yeen dat la fa joge ak famu jaar bak si ndiarém bam ko defé serigne touba mi ngi joge nak ci fañuy wax ci yeen jolof ci fajaru gaawu ci ndjel waxtu ndjel la yoxé dibisub gaawu la yoxé ci yeen jolof mi ngi tolok fukki fan ak ñent ci wéru muharram ci atum la sasi 1330 mi ngi tolok fukki fan ak giroom ci wéru sanwiye 1912 le 15 juillet 1912
mom la serigne touba joge ci yeen jolof jëm ci nak ndiarem bam ko defé nak bam wu doxé ba genn dekk ba la serigne bi doora julli nak suba fajar ndax dafa bañoon genn dekk ba ci waxtu wu ko nit ñi di yégué mbolo mu mi nga xane ñoy and ak mom di bari te fekkon na bobu touba bi mayu ñu ko won mu and ak ñu bari kon nak waye limi tel tel xey bam data sori lu toll ci juroom fukki nit ak ñaar dab nañ ko ci yoon wi juroom fukki yoy ak ñaar nak juroom ñet nit ñi rek la ci xam mom la ci xamagun ci luma woor amna ñeneen ñu ma ci xam sax waye woor gi ma am ci ñet juroom ñet yi le aw mako ci ñet ñan ca dess juroom ñet yoy modi serigne mbacke bousso ci la won serigne makhtar bintelo ci la won serigne hamzatu jahate ci la won serigne massamba job sam ci la won serigne mohammedou massamba soxna ci la won serigne morokay bousso ci la won serigne ablaye job lewna ci la won ak kuñuy wax moussa dieng ci ndiarem mo nekkon chef de village ba kokay ci la won ñoñu dal la xam ci lu mu woor ne ñoñu andon nañu ci ndax fekk na ko ci mbind mu wër waye nak xamna yit ne eppon na lola maton na juroom fuk ak ñaar ñu ci dess nak la xamagul ku ci xam ku ci mëna yok yit boma dolé ma jël bam ko defé nak serigne bi nak bam julé fajar ci ginnaw ci toli dekk ba sori bam julé fajar ba nopi nak dal lay walat dal di ñew nak di dox and ak buna ndjay mom la ko tuba bi bolel ngir mu gaw serigne bi ba du mëna jaar fenn fudul fo xamné fa lañ ko jaar lola ñom ngir sinu ñak xam ndax defé won nañ rek serigne bi bu libéré rek daw bam ko defé bi lola amé ñi dox nak di dox be egg nak ci waxtu digg beccëk bi ñu xamé waxtu digg beccëk jot na nak lañu exi dekk bu ñu wax belgeski ma nga ca jolof belgeski goge nak bañ fa accé fekk nañ fa talibé serigne touba buñ da wax jaaji ndaw momu soko xamul ci gattal moy baye yousou ndaw mi nañu ci juma ji yousou ndaw moma netti loli fekkon na it ma fekk ko ci mbind bam ko defé yousou ndaw no mu nak bayam buñ wax jaaji ndaw mo ganalé serigne touba fo fa belgeski tok na fa julli fa tisbar ba julli fa tekusan nak dal fay gonté doxat bak ci dekk buñ wax lumbel momit ma nga seuss ci belgeski su rewuñu ba mexé lumbel nak waxtu timis la fa exi dal na fay fanan mi ngi fanan ci keur jara manam peul buñ wax fari kewé peul bu gor la won bu bari nak bo xane bi momit talibé la won fa la serigne touba fanan mom fa fanané ba julli fa fajar la fa dal lu jëgé nak dibisub gaaw dibisub dibir la fa dal lu yoké nak ci fajar dal li topat di dox ba aksi nak fi nga xane fi moy cadeau balloji mexé cadeau balloji nak ci digg beccëk la fa wacc cadeau balloji gogé fa la ko kuñu wax madou sow fekk madou sow nak mo doon chefu babal nibuna ndjay nekké on chefu jolof bam ko defé nak ba nga xamé madou sow gatanu serigne touba fofé nak fa cadeau balloji moy digu bawal ak kadior bawal ak jolof motax buna ndjay mom dafa daldi bayyi fofu serigne touba delu wat jolof waye nak madou sow nak moy ki nga xamné ki mo jëlat serigne touba nak and ak mom ba indi ko ndjarem bam ko defé nak bi nga xamé tok nañ fa nak ba yendu fa ba ngon manam bi nga xamé nak exi nañ fa la ko la daldi and nak ki ñu wax madou sow ñuy dox di dox be jup touba ci waxtu yor bu deugër biñ jubé touba nak kiyam tan xewna fa ndax serigne bi dafa waxon ne bëgg na jaar touba ndax gej gum fa gej ak namugum nam dekk bi waye nak bi nga xamé ne jubna touba mag ñi neñu te it amna mbind yu ko saxal serigne hamzatu it waxna netti na ma dégg loolu ma lay bëgg wax neena dafa jekki tuddu yalla mom serigne bi ne la ilaha illallah bam tuddé yalla daldi wax serigne mbacke bu su ne ko mbacke bu su xana dengal sa borom wax munoko dedet man degumako munoko sa borom de neena man dama bëgguna jaar touba de ngir namu gumako nam ngir xemem gumako xemem waye nak sa borom de neena sama beut rek mum tege ci garabi touba sakantuma dekk ba daldi jël neena serigne sourou neena mu daldi jël karam dal koy mur ci ay beutam ngir baña gis dekk bi daldi wax serigne mbacke bu su ne ko gidul ci sama kanam daldi nañ teggi dekk ba nak ci penku serigne sourou tax daana tektal ne ci wetu keur ñaan job fa lañ jaaré won dekk bi bañu joggé jolof bañu doxé nak ba nga xamné exi nañu nak ba wessu touba ak ci garbu mak bo rëccé garbu mak touti digëntém ak penkup khahira fofi ak guyengufu go xamné gi
guy goge ab julikaay nga fa julikaay go wowe fa la serigne touba julle timis kérok dal li wax ne kon ginaaw wess serigne touba nak man na wacc fi te jul timis fofé fa la serigne bi julle timis bam julle timis nak bo nopi nak legui tay mu dal li warat dal li wax serigne bakki bu seyd ne ko ah kon kat na nga wadjal sa keur na nga jittu wadjal sa keur taxam ne fa lay dal waye nak bam data egg sunu borom xamal nako ne ko legui tay na nga bul dal keur kenn ku dul keur keur abdourahman lo bam ko defé serigne bi dal lay wax serigne mbacke bu su ne ko kat sa borom neena na dal keur abdourahman waye nak boyo boyo bu bagage bi boyo boyo bu bagage bi sa keur lolou ñikoy netti neñu serigne mbacke bu su dana wax ne serigne bi bo gisee mu dem wax lolou dafa yaakar ne rek ñak gum ñakatal sama keur dana ma naxari motax mu diko wax waye nak man ndigalul boromam xamna ni ci li wi teyit mayit moma geulal xamna ni bagage bi duma fanan ndax bagage fu fanan fu borom fanan falay fanan lolou mo taxone wax nañ ne bagage ba ci guddiga lañ ko roñ lepp mu daldi dem bam ko defé serigne touba daldi ñew darul alim al khabir di ndam dal keur serigne abdourahman keur serigne dam abdourahman dal fay fanan bam fa fanané nak amna yit ko xamné ki ab talibeb serigne touba la won mujjuna sax ñu muy talib serigne dam abdourahman ndax mom la ko serigne bi mujjon bolel serigne dam abdourahman la ko serigne touba mujjon bolel ku ñuy wax ma jox sogu momé bimi dikna fa ci guddiga siyar ci serigne touba ndax dafa fekkon mu wacc yoonu jelof doon bëggol siyar ci serigne bi jelof fekk na nak boba serigne bi mom mi ngi yëm si nak ci bir rew mi bam ko defé nak mu daldi fay jaar bam yegël serigne baangi ndam rek mu dal fay jaar bam fa jaaré yor na yetti gëlem gëgëlem ma nga ci saf pep gëgëlem ma nga ci saf ciep gëgëlem ma nga ci saf sukar ak warga mu daldi ci piñ yetti gëlem yépp wax nañu ne ci guddigi ci lañu wacc gëlem yi diko roñ diko jaaral ci bir neeg bi serigne bi nek diko duggal ci wanako serigne abdourahman ci bir lolu fofu nak fi ndam fi le serigne bi fanan wax nañu ni sax amna it fofu ben netli bo xamne bi serigne abdou dieng ball fali momako netli mo wax ne bi nga xame ne serigne bi fanan nafa amon na ben keul bo xamne aw ñama ca nekkon serigne touba moko yaron ci guddi goge bamuko bu ci noppé def ko ngaaw jox ko serigne abdourahman ci yoy jamo serigne balla feli jeng nak serigne dam abdourahman moko yaron moko yar neena nak bi nga xamé nak liko xamal la neena manam bi serigne bi nekay yereem nak ba yag la serigne dam abdourahman jël ay yereem jox ko ko nekon nang ko jox soxna fati mu fotal mako neena nak mu yaakar ne soxna fati jaxate la ma wax mu yaakar soxna fati jala ma wax nek soxna fati jaxate la ma le bëgguna wax neena nak ma dem nak jox ko soxna fati jax mu fot ko neena potit ma def soxna fatidi def ko nan moko xoj ci loxol bopam nan potit ma bima dikke nak jox serigne dam abdourahman nak pot mi xamal ko ni ci soxna fatidi def neena mun mu yem ko lol jappon ne soxna fatidi jaxate fek na soxna fatidi ja bam xamé soxna fatidi ja nak lako wax ne ko kat togn nga ma ndax bugguma won domi serigne touba ji nan sama ñakawit waye nak jeelal keul bi jox ko mako ko tele ko bis ba nga xamé ni le serigne touba jar sama keur fandam fadar la limul khabir joge jelof bis bobé kat ak tay la ko serigne touba ngawon joxon mako ne manako barkelo kon nak nek momit joxat na ko bo bag legi sama loxo lolou ko fi dama ko bayiwon na melal la mel ñam wacce bir la luñu ko dara sukku ci neena bima koy jele yit ko soxna fatidia itam dal koy yem lol dal koy jël denc ko dal dem ubi gala momitam genné ci ben kala sirup samba sembe bo xar bi da ko wab ne ko momitam day bo demé joxal bako li ne ko momitam nak joxna ko nako barkelo ndax momitam serigne touba mako joxone te bam mako joxe ak legui lalatuma ko fi lolou doxinu bir la waxane wi kenn ku nek ñom ñaar dafa bëggoon nak sa morom ba nangul la won ci mom ba nangul li nga xamni li jëlon nako ci yow serigne abdourahman dafa bëggoon fexé ba ñakam li soxna si nan mu fexé ba jaar fu mu ko nangu waté waye soxna si xamna lola den nangul serigne abdourahman nangu wat ko lolou mo ma xamal ne keul bobu ci moy keul ba serigne touba yoron ba mu nekké ci guddigam nekkone fofé lolou nak da fé gar sax waye bu beccété nak ba serigne bi fanané ak ndam gogo nak bu beccet légui dem dal fay xewé nak julé fajr ba fi xewé nak and ak modou saw ñuy dox nak bax ci fu ñuy wax ndulo modou saw nak bobu ndulo la dekkon modou chefu bawal waye ndulo la dekkon bam yexé ndulo nak modou saw nekkon nak ñaan ko neko ndjërem serigne touba waye dama bëgg na nga mayma nu yendu nak sama kër

fukki fan ak juroom ben ci wéru muharram di bisub altene ci atum la sisi moy 1330 ci wéru tam kharidwa ci fukki fan ak juroom ben di bisub altene la serigne touba ak si datu touba ba modi 1712 manam fukki fan ak juroom ñaar ci wéru 1912 la serigne touba ak si nak ngarem touba bi nak dal koy jël buñu wax ci wino dal koy jël dal koy duggal na ci ben pukus bu xat bo xamne bi legui te pukus ba danaka abdal sax xaju ci bagas serigne bi munu ci nek ngir bëgg mëna xatal serigne bi bëgg ngir bëkk ko téna mëna xamal rek ne ko nak dañ mala denk dañ mala wara garder wour la jaxaso ku nit dal koy xamal rek ne ko nak fi kat no ngi lay xamal ne la do fi balak momu fi sa bop dañ la fe tiyé tiyep jang manam dañ la forcer pour nga tok filé ndax so balagé nit ñi dañ lay fekk fa nga nek té loolu la ni bañ kon nak li mëna nek moy fi ngay mëna nek waye do ko mëna genn bam ko defé dal ko nak nga sét nak kon ñaata nga soxla ñu nek fi ma bind seen tour nga jox ma seen tour ma bund leen ba keneen ko fi bëgg nek ma man ñu mën ko genné sëriñ bi nako man kay su fekente ne ya may may soxlawuma man soxlawuma lenn lo xamni li yele ma koy may tuba bi nako an kay fokk nak nga tuddu lo xamni li rek dess na la ko wax dess na la ko defal mu neko nak su fekke munta ñak day ñi may jangal alcorane kep la soxla ñu nek fi mu neko ñoy ñaata lañ mu neko fukki nit ak juroom ñett lañ ñi doon manam ñaar fukki nit ak juroom ñett ñaar fukki nit ak juroom ñett moy lim da woyé ka kah gi nga xamne yi moy kaf ak ha kaf gi ñaar fukku la ha gi juroom ñett la xawma lu fi jundi ci bir waye ñi ko da jangal alcorane waxtu wu nek ñaar fukku juroom ñett lañ ñi doon bamu ko defé nak mu ne ko nak kon na la ci dolli ñaar mu nek fan wer mu ne ko bula sobe tuba ba dal bind turu ñoo ñe nak dal ko jox commissaire boursat muy and ak birgaaji bu ñu wax li difa ñew di set ci kër ga beccëk ak ngol ku ñu fa fekk te bu ko ci sa tour bu ko ci ñoñe dañu la dor dor yu metti dañu toroxal toroxal yu metti dañu la genn itam waye nak lañuy dor dor ak lañuy toroxal toroxal teewul mbolom mi nekkon fofu kon nak non la serigne touba ex ñeerem legi nak bi serigne touba ñewé ndjarém ta nek ci pukku soosi ta mbolo mu ñu ko fa fekk bobé jamono nangona ci serigne mbacké jaxaté mu wax né mom serigne mbacké jaxaté serigne bi daana nek ak mom ci bir pukku ba daana fa tud ak mom nek gonem da ko duyeli da ko topol ay da ko doxal yi ay yoneenam kon nak yaakar na né lepp lo xamné serigne mbacké jaxaté wax nako ci nekku ndjarém defé na dana wara wër wayé nak légui té ginaaw ci pukku ba la nek te kër gu mag amna kër gu mag nak lan moko amal liko amal nak la lay bëgg wax modi bi nga xamé sëriñ bi nek na ci pokusu ba yag fa nak daana def lék lék mu gënn guddii di dox ba ex ci barab bobu wu nga xamné bi moy barab bi nga xamné moy fi la kër gu mag nek lék lék am mu guddii fi lék lék ay mu ñëw fi yor yor be bi nga xamné tuba bi yeg nako daf ko dal téré néna nak waye tuba bi itam lim ko koy téré téré serigne bi dal la koy bayyi dal lay tok waye nak mbolo mi nak xam nañu légui nak na serigne tuba mi ngi ñeerem fu ñu defay joggé nak di dik tuba bi door na yew na toroxol na def na lu nekk ba son waye mënu ci dara mujj gi nak sax far ñuy far di jang alcorane ci kaw di jang khasida ci kaw mujj gi nak jabaré tuba bi mëna tuna muñ nak ciowol talibé yi mu dal li wax nak tuba bi nak kat fokk nak serigne bi ak noko mëna sori le dang ko génné fi ba man ma mëna nelaw ndax seen santé yi mayatuma ma nelaw bam ko defé tuba bi nak dal di wax serigne bi nak kon kat légui naw non la démé no ngi lay jox ndigal ci nga tan nak ci barab yi nga xamni mo wër bureau bi fo xamni fi fula sop tuuf su la neex nga wax ko ma may la fa barab nga def fasan ci fasa kër tuba bi dal di wax serigne tuba nak kon kat may na la nak légui nga tam ci barab yi nga xamni mo wër bureau bi fula neex fula suufam neex ma may la fa nga tan fa nak def ko sukkuru bop ngir te talibi yi man noppal sama jabar gi bi nga xamé lolu amna nak fekkon na señ bi dal tan fofu ndax sun borom xamalon nako fofu mbir ndax señ bi ñaare barab yu mu gëna tan ci barab yi moy barab bo xamni bi kenn musufa jaamu yalla barab bu kenn musufa jaamo yalla mu dem jaamu fa yalla lolu moy nako gënal te wax nañu ne barab bobu señ tuba ci ñu fa ñëk jaamu yalla ci la bok barab baal boba ñewon na jaamu yalla lol te gam ma ci son da ko fa defit yagna mu ko defé nak señ bi dal tan

0: noppé nak bam ko tanno nak tuba bi da ko koy may waye bi ko tuba bi maye ba noppi manduk serigne bi taxna be dafa dal laaj nak ne ana kan momo mon nak barab bi le ñu dal koy wax ne ko barab bi de kuñ wax modi sidibe moko mom ab bambara la won amna ñuy wax naan ab sereer la nan ko fu sereer ci waye xamna su fekke sereer ci momon jere nit barab mom kuñ wax modi sidibe moko momon ndax li may bëgg wax lu leer la ndax te señ mbacke jaxate neena bis bi nga xamé ni bi ne señ bi ndëk na taxaw fa suuf sax wolu ci mom barab bi ba mu dikké bo señ mbacke jaxate mi ngi taxaw señ baangi taxaw modi sidibe taxaw señ bi laj ko no tuddu mu ne modi sidibe la tuddu mu ne ko ko mom fi mu ne ko man na ko mom mu ne ko légui ni dama bëgg dey dama fi bëgg kër te tuba yi may na wax waye nak dama bëgg nak yow mi nga xamné ya ma mën suuf ci lu xet lan la lay jox ngir nga man na jox suuf ci mu ne ko ah dama yomb ndax man suuf ci deweetuma ko dara ndax man magat la te gono yi la amone ñu nekk fi di bay waye gono yi légui tay nangootu ñoo bay ba suuf ci danaka suñu soko jël ci kenn da koy jël mu ne ko kon nak da ngay wax lo xamne ku lako jox rek dang ko nango joxe mu ne ko man day yaakaruma ci sax lo lay jox waye nak kon su fekke dang may jox lo ma jox baxna neena serigne mbacke jaxati neena serigne touba da koy wax ne ko demal nak ci keur commandant ci ndjereem ci keur commandant fop kuuf bañ ko tegon mu ne ko ay saako nga fofé saako yoy nga bo ci atal nga ak gaddu ko indi serigne mbacke jaxati neena ma daw bo mo demé ma dal ci gis saako bo xamni atal nako ma yenu ko bama yexé ma dané ko ci kanam serigne bi dal koy jox dal koy tekkilu ay lam nek ci lami khalis yo xamni yi lami ndappé li khalis moy mo fess mo nek ci saako ba néna mala koy joxal mon sibé né ko ndax li jàl na sax mu ne ko tabarkal li ka jàl dama ëpp na ko sax mu ne ko nak jël ko ta jox mu soufi mu dal koy jël bisu kërok serigne bi dal li mom minu souf sa bisu ci kërok loli saako lami ndappé le serigne touba jëndé sak bobu ñu wax bu khatul mubaraka té dina ñëw ci lan mo tax ñu tuddu ko bu xalu maraka sëriñ bi dal fay sof nak kër ga ñu dal fay tabax nak dal fay salfa ay biék sëriñ bi nak ñu ngi ndëk sañ ci kër ga ci bisu dibeer di ñenti fan ci wéru gamma ci atum alfasi 1331 ci ginnaw gada yëneent wi mi ngi tollok 1914 lol la tollol 1914 mom la dat bi serigne touba sanke keurum ngereem gi mom la tollol fu la nexe yit fu la nex man nga fa setti ko gise fu wër du wote ak lolu bam ko defé nak keur ga rek dal taxaw nek ngereem dal fay nek nak don keur go xamne gi keur gu yaatu la serigne bi nak dal di wax tambale wo cheikh fi ñi nga xamne talibi yu mag la ñep kenn ku nek nak bo dikke mu digel la ne la nang fu wut keur wut go ba ñepp am fa keur la tax mu wax len lolay dafa wax len waxtu nak dama len di soxla waxtu nak da ngeen may soxla tay bu ngeen nekké fa sori kon duñ mëna gissé kon nak nekk len fi ta bayyi féré ci tol ya ñi nekk di liggéey lolu mo gën lolu mo tax keurum ndjarëm dal di soxu waye nak bi mu soxol nak légui tay ndjarëm la tuddoon lan nak ndjarëm la tuddu ci wolof jurbel la tuddu ci tubab légui nak kon lan mo tax nak ñu diko tuddé wan tourna ko serigne touba mom tuddé tourna ko serigne touba tuddé modi al buqatul mubaraka nan la déné lolo modi bi nga xamé né nak serigne bi nek na ndiarém amna fa nak at mo xamné am fajj dafa xew fajj mu metti mo xamné mi sax amna ñu bari ñu ci saatu amna ku bax ku tedd ku ñu wax soxna maréma jaxaté ko xamni ci fajj momé la fatou sama mari ma jaxate amna lu mu don ci ko tedd ki fi nekkal serigne touba tay di serigne abdullah amna lu mu don nit ci serigne soumal bu mbacke ak ni ci def sama mari ma jaxate momé nak ci fajj momé ci la gennaduna fajj mo nak nekkon mu metti mo xamni mi xewé na ci bir keur gu mak waye touba bi yex na ko yek yex nga ko touba bi yexe yek nak motax ba ko touba bi yige dafa daldi gaaw ñew daldi and ak li ñu wax service de sen ngir ñu wara set ci baxam ndax tawat bi nan la deme waye bañu dikke dañu daldi jawali ci armée lay fa lañu jëk dem daldi wañi ba mel ya fa nek baxam ñaata ci tatu ñu ñu waxon na ne matal na ñeen fukk ba mel yu bes yo xamni yi buñ ko sulu dembu sul ko tay tambale wor kër yi itam ki nga xamne fi la mbir mi gëna metté ba egg ci tundu wo nga xamni mo fat moy fatal lo ko cheikh aydara tay li ma lay wax beug wax li ma lay wax itam serigne mbacke xati mo ko netti neena tundu wowe fa ko cheikh aydara fala tubab ba nak taxaw dal leena nagn ko wol wol serigne bi te jamono yoy kinisa ngi beug jot bam ko defé bim biñ ndawi diké wax serigne bi ne ko commandant mo lay wo te tan de kinisa jot mu ne ko bo demé ne ko ah waxtu bi dafa jot na ma may bajuli ba nopi ko ko dem wax lola tubab bi dal li tok bi serigne bi julle ba egal nak bay dem bamou day ba fekk tubab bi fofa serigne mbacke jaxati neena ño and bamou day fekk fa tubab ba la ko tubab bi ndik ndik wax modi yow de xana sa yalla ji yalla ju beyke man la ndax ling ko jamu lepp sa commandant wola bam la wala woyé batay sa yalla mun la may nga wul ci sa commandant ta baye julli gi serigne bi dal ci tang dal koy joxar bi ne ko julli gi no ci yam kat yalla la binduma digal mako digal lako nga lank man nang ko kon nak sa gantal gi duma rek ci mukk ci téma ko def man
1: waxal li ngay wax su fekenteene lu la ñor la loolu la serigne bi dal di wax tubab bi tubab bi ne ko li ma lay doye kay li rek la modi mbass manam tawat ji fi xew te tawat ji graw lool ba dem nañ ci armélé wa ñeneen fa la tollu ci ñeen fukki ba mel yo xamni tey lañ ko suul gis na ni itam wër nañu itam gis na ni leen dewe ah li nga ma jaaxal nga ma nak ndax defu on na ni li bu melni lu melni bu xewé fokk nga yegal mako légui té nak yegalo mako légui té nak kër yi yépp dama leen di tal ah lima lay digël nak lima lay lima bëgg ci yow nak modi nga ma daldi sakal ko xamni ki na doon chef de village sub dëkk bi ko xamni ki sa yu dara xewé mu dik wax ci mako ndax xamna yow amo soxla ci lenn lu sa borom ba dima wax ci yu mel nonu kon nak nga sakal dëkk borom bo xamni bi moy mo ci doon sokoutay sa yu fi dara xewé mu dik wax ci mako bëlo amé sëriñ bi nako walu tawat ji dey ma ngi lay xamal né la tawat mom jërta yëgal kenn ku dul yalla ndax yalla koy téggé té mo koy téggi té ci ciobaram la koy téggé ci ciobaram la koy téggé té it kenn ku dul yalla yit mëno ci tawat dara kon nak ma ngi lay xamal né jërul luma dina ko yëgal ci jëmi wutal dëkk bi borom nak nga ma may li fekk suba ci waxtu wi so fi del ci waté dana la jox da jox turu borom dëkk bi tuba balal tagati ko serigne touba ci lolé ñu dal di and dem serigne touba delu ci bi mu diké nak bi serigne touba diké ci kër gi nak mu dal di wolu mag ñi classu serigne isa jenn ge serigne morab sallo ak serigne mannoube ñu bokk tok mu ne len nak légui tay touba bi néna na wutal dëkk bi borom légui tay nak joxna len ngeen waxtaan ci seen biir ba xam kan mo len doy ngir mo wara yor dëkk bi bamu ko défé wax nañu né serigne morab sallo mo dal di wax né ah bañu génné ñu mag ñi di waxtaan serigne morab sallo mo dal di wax né ginnaw serigne balla ciora rakki serigne touba la ño bokk ben bay te digna tubab te mi ngi doora joge jaaxal doora ñew ci dekk bi legi tay man na waxante ak tubab yi buñ sak kenn ku ñu jox serigne touba ku lu serigne balla ciora momi le bamu ko defé ñu bokk ci jubo ñu dal dik fi serigne bi dal koy wax fa sasa bañ ko waxé mo la baax na kon bu suba bu tubab bi ñew bu suba jote nak bi tubab bi diké nak legi tay tubab bi daldi tesek serigne bi dal ko ne kat balla ciore mi sama rak la no bok ben bay te deg na seni wax te it doyna mbolo mi ngir mu yor dekk bi may doyna ma kon nak legui tay joxna la ko ngir mu yor dekk bi wax nañu ne sax bi nga xamene mag ni dik na mu wax serigne touba ne ko balla ciore man nako yor serigne bi daf leen deppo ngeen ci seen morom dal leen na ngeen bind jurbel ñu bind jurbel mune bind len balla cioro ñu bind balla cioro mune safane len ko jurbel moy balla cioro juñ safane balla cioro moy jurbel juñ safane so jare ni mu jurbel so jare ni mu balla cioro mune kon depo na ci borom tubab bi nak bi nga xamé wax nañ ko ne ko balla cioro moy moom dekk bi nak tubab bi ne ko ban dekk nak xana ginaa ob dekk la legi fokk mo amu tur serigne makka jaxate neena serigne touba ne ma ges ne ma demal ci kër gi yit ma fa keuyit ak da akalima neena ma dugg ci bir keur gi dal koy indil keuyit ak da akalima neena mu dal li reud aw reud waxale dafa kutumbalu dal li bind ci bir reud woné hasihi hiyal buqa'atul mubarakah manam lili moy pak buñu barkel neena lolu mom la non la serigne touba tuddé al buqa'atul mubarakah amna ñu wax al madinatul mubarakah bané sax ci jamono la grand amon na fi tan yo xamni bini waxon nañ bindon nañ ci keuyiti ndiarem al madinatul mubarakah waye neena mo gisentek serigne fallu dal koy wax ne ko madinatul mubarakah joju ñu bind day du nonu bu khatul mubarakala tayit biko serigne touba di bind ma ngi tew te may jeli won kay gak daga buñu sété keur ko manna ci bir archive yi def sa fek bindum serigne touba mamé néna bañu ko sété ci bir archive ba lamu yag yag genn nañ keur wa ba gisat ko kon keuruk ndiarem gi al buqatul mubarakatu lako serigne touba tuddé won bimu tuddé non nak ba yegal nak légui tay keur ga nak nan la mel keur gi day bi nga xamé né serigne touba mi ngi fi keur ga lepp mi ngi nekkon di lu carré ci digënté 313 mètres carrés la won lolou nak soko sété limu lay jox moy 97 969 mètres carrés 97 969 mètres carrés lolou boko min bo jëlé 313 multiplié par 313 lolou lay jox té lolou moy xam lé mètre carré bi bi nek ci bir wayé nak ci jamono jiñ tollu kër ga yess na lola ni mako xamé it moy dama fa dem nak dima dem ndjarém ci jamono mi gëstu nekku sëriñ bi ndjarém dama fa dem ba guddi ba ñepp tëdd ma dem fa wër kër ga tambalé ci lafu penku wi wañi digënté tri moy poto yi digënté ñaari poto poto bu nekk moom ma manata ko mu nekk ñenti mètre ma daldi wañi poto yi ba wër kër gi ba mu jeex tak bi wañi poto yi ba wër kër gi ba mu jeex tak la gis nak né kër ga légui tay yes na 313 yoyu légui tay mi ngi nekk di 320 ci gudday longueur bi 320 la manam yatuway bi mi ngi nekk 300 kep la yato mi ngi guddé 320 genn wet gi ñaar fukki mètre la souté wet gi ci dess carré tout légui meutul 313 itam loolu nak su fekkenté ne bëgg nañu indi ay mètre carré mi ngi tollok 96 000 mètres carrés 300 multiplié par 320 égale 96 000 mètres carrés loolu la tollu bam ko défé nak kër ga ci bobam bi fi sëriñ bi nek boba mag ñi wax nañ ne ñetti téméré neek ak fukki neek ak ñett mo ci nekkon neek bu nek yu ci bari bok amon nañ mbar neek yu nek yu ci bari bok amon nañ ci bir neek ba wala ci bir mbar ma as ñaka nga fa won mband mu mag mo xamni dañ koy duy bam ko defé itam mband ya dañ koy duy ci bir lolu itam amon na neek bu ne am nab lal sëriñ bi def ci mbajji tek ci ay téré bu mu fess mu diko pomplaj ko lañ way sëriñ musta teud ci bilal amon na it bangub denk ci mbarma amon na it ay basang amon na yéré warga yéré café manam amon na fourné amon na mat amon na nit amon na ak almet manam ak bey bo jamono yoy bey mo am way almet amagulon jamono yoy nak neek bu ci nek bu sëriñ bi genn rek bu duggé ci badjaras du yéné ci bëd ci wuti dara neeg bu mu dugg rek da fay fekk lam fa wara fekk lepp da ko fay fekk mu mat moy nak neeg yoyu nak lamu bari won ci kër ga téwulon kër ga feex téwulon itam kër ga neexa nek bokon na it ci kemtani kër ga serigne bi daf ko xajjon ñetti xaj ben xaj bi mu tuddé ko kër sa boroma kenn du fa dugg kudul jëmmam mom serigne touba ta sa yu fay dugg itam sa yo xamé ni bi né suñu borom soxlanti nak mom jamono yoy la fay dugg genn ben xaj ba mu tuddé ko kër yonnte bi alayhi salatu wassalam mom dafa fa dugg mok yonnte bi alayhi salatu wassalam ak ñennat ci talibi yi nga xamni ag nañ deug serigne touba yarale ma ag deug ñoñu kep ñofa ñëmé fekk serigne bi waye kudul ñom ñëw fa fekk serigne bi ak ben xaj bu mujj bi nak mom la tuddé won kër bopam kër gogé na fa la jaxaso ak nit ñi nak fa la jaxaso ak talibi yi bam ko defé itam wax nañ ne mband ya maton na ñetti téméré mband ak fukku ak ñett ñi da la gey ci bër kër ga itam ñetti téméré lañu won ak fukku ak ñett ci biir lolu kon lu wara gis ne serigne touba am ñetti téméré fukku ak ñett dafa tak ci mom ñetti téméré fukku ak ñett yoy lam ci jiblu won lu wara lolu la ndax te joy jamono sun borom defal nako muy seen kilifa ñom ñep tak gu mu lola tax ñoñu tak ko ba lim bu muy lim ci lolu la koy lim bam ko defé nak waxon na la ne la liggey keur yi non lañ demé won ci bir lolou itam bokon na ci ñi nga xamne ñoo jitu liggey juma ji sa jenn mo jité won liggey juma ji naka nonu it kuñ wax serigne kala sey sadiq mo jité won mbollem luñ daal liggey nak ci bir keur ga ci walu neeg ya ak walu tabax defar ga kuñ wax sa xewar talib mo jité won walu lepp lo xamne li luñ fay def ci walu koude la digënté jafiré ya ak maxtumé ya ak dal yak luñ fay liggéey ci aw rek ci der rek kuñ wax sa xewar tal moko jidon yoré won nako kuñ wax abubakar geeyit modi ki nga xamné ki mo jidé walu teug ga lepp lu serigne touba daan teugulu ci walu weñ kuñ wax abubakar geey momu moy ki nga xamné ki moko jité won kuñ wax cheikh wadiam sawit walu luñuy yett moko jité won ndax serigne touba dafa amone lepp kuñ wax itam serigne abdourahmane lo ak serigne barama tani ak serigne abdul qadir sall ñooñu kenn ku ci nek nekkon nga di tayeru serigne touba da ko ñawal serigne touba dafa nekkon ko xamne ki ni nga xamne nonu la da julle nonu la da jamo yalla ci julli ak wor ak yene mel nonu la da jamo yalla ci liggey ndax jamo yalla kat ñaari xaj la ben xaj bi moy digeenti julli momu ak bokkam xaj bi dess moy fagul lew lo xamne li dang ko mala dimbeene ko won ci jaamu yalla bamu ko defé nak ni nga xamé non la liggéelo ci mbay rek non la liggéelo ci métier ndax mbay fagul lew la métier yit fagu lu lew la ci bir lolu légui nak defé na né man na dugg nak ci kemptane yi nga xamné xam nañ ko muy yu xewon ci bir kër ga kemptane bi nga xane bi moy biñ ci meuna ñëk wax rek gisoon nañu ne mband ye yépp ñett témer la won ak fuk ak ñett fan wéri nit ak ñett ñoko da rot bis bu sét wala par ñetti fan yu ne ñu rot ko wayé mband yoyu kat amul kenn ko xamni ki kuy doom adama ko xamni ki da nga ci naan ñett témer in mband ak fukki mband ak ñett ñetti fan yu nek fan wéri nit ak ñett rot ko waye buñ koy rosti dañuy fekk mu jeex té kenn du ci nan nit doom adama du ci nan nango na ci ñi nga xamni ñi da lañ ko rot niki serigne cheikhou mbake niki serigne mbadike gadjaga serigne cheikhou mbake wax na ne bi mu nekké ci ndiarém difa gan ñu bolé ko ci rot kat ya né rot na bis ba wacc mu dal dem ci mel man nak tank ci nan dem nak ci fanum ñaarel ba serigne bi dal li taxaw ci tatu mband ma dal di wote ñom ñep ñu dik biñu diké mu bi mband bi neel mband bi ana kan ci yeen moko laal ñu ne ciel neena mu waxat ko ñu ne ciel mu waxat ko neena mom mané ko man mu ne waaw kay xamona ay do ma adama lako laal motax mo roy mband bi yi jeex ta mom jeexut xana xamulé né ñi nga xamné ñoy jëfëndiko mand mi ñoy jëfëndiko ndox mi soxlu wuñ leen laal ci dara lepp lu ngeen laal ñu bal leen ko fa kon nak ma ngi leen di denk bu leen laalati mband yi mukk sama mband yi na ngeen ko fi bayyi na ngeen yem ci diko fi rot diko fi bayyi waye bu kenn bu ci kenn laalati dal leen na ngeen ko ngecc bamu set ngeen raxas ko mu set te ngeen laal dem rot ko bamu fest bu leen ko bu leen ci laalati lool la kon lay nan mand yi non xamunu ko waye nak fa ñetti mbiri mband ak fu ngeet dal ñetti fan yu nekk ñu rot ko te buñ koy rossi buñ koy duusi duñ fekk dañ koy fekk mu jeex te itam doom adama du ci nan koku kemptane la bokku na ci kemptane yi itam bin mom serigne touba bi nga xamé né mi ngi doora sañ ci ndiarém nénu fekk na ci ke señ mor mbay cissé min mo xamné serigne aliou sey ci lañ ko jëlé serigne aliou sey ci bëkk né gi serigne touba yi ko jégé won fi ndiarém la bokku néna ci ndjal bénu ndiarém serigne bi dafa bindoon wax né man serigne touba dana sax fi ndiarém gi le fukkat ak juroom ciatum juroom bennel ma ci lay fi joge ndiarém dem touba liko waral nak modi yaronte bi ali sallallahu alaihi wasallam dafa fegane ci ci jamono yi nga xamé ni bi ne ma ngi doora sañ ci dëkk bi ci bis bu jëk ba bis gaaw bis bu diwet nga xam ci la sañ ci kër gi rek la fa yonent bi ñew neena amna fa ak mom fukki fa nak juroom yo xamni yi gennul kër ga neena nak fukki fa nak juroom yoyu mu fi am nak te gennul kër gi momay mom ci la xamé né may dina fi am fukkat ak juroom doora genn kër gi doora dem lolé biko suñu tuba bi daf ko jox aliyu sey né kon ak bul ko set mukk nara do da nga ma dégg tuba sa yo gisé ma ñibbi tuba rek boy bo nga sey nga dindi ko lol ta set ko dañ suñu aliyu sey dal ko defu téré tak ko nek ak mom ba ñu yobbo suñu bi tuba ba nopi bi nga xamé yi fi jeex nak ba égal nak ba bañ nopi ci mbir mom ba jeexal seigne ali fi xalam na yalla ci téré bi ma koy dem téppé na bam ko téppé la fekk seigne touba bind ci lolé waye ci bir lolou seigne ali fi xamutul lu lekkon ci bir téré bi bam ñaarel bi modi seigne mohamoudou lamine diop amna bis mu nek ndiarém nek fa ci dara ja di bind bu mu jagg muy xalat nak bamél ak xataay ba ak disay ba ak mun ko rek nakir ak seen nakari deret ga ak seen tioxot ga ak seen ñaaway ba ak seen raglu ga muy xalaat nak buñu ko laajé lan lay mëna tontu ak naka lay tonto mu wax bayit wi le layta shi'ari ma dha yakunu jawabi in atani fi turbatil malakani tay man de ma bëgguna xam ana lan moy don sama tontu nak sa yo xamé ni bi ne duggal luñu ci bammel ba mun kër ak nakir di ma laaj bu kéroge lan lay wara mëna tontu dal suma ko xamone kon dana dara bax nek ci la lon diko xalat nak bayina ko ñum digeen ci digeenté bobu nak neena mu deg kuy kit ci bir taw bi di daw dik bi ndaw li yexé fekk nako musa ci buntu bi mo la li wax ne ndaw la wax ne yeen ñi di bind serigne bi neena ci kenn ñu wuysiko neena musa mom serigne mahamoud lamine diop neena musa ci buntu bi ne beurep dal di and ak mom lu deug ci bir taw bi ba ndawé bekk ci serigne bi yëkëti ak qasida ne ma qasida gi moy don sa tontu sa yo xamé ni bi ne fekk nga ñoñé qasida goga nak moy qasida gi mu teunké min lawhil mahfuz qasida goga minni liman lahul wujud wal qidam hamdun wa shukrun wa taqabbal al khidam nafasul baqa'i wal mukhalafa al abdas al khadim la mukhalafa lolou moy beuy di jeuk yi nga xamni mo nek ci qasida ga mo dal ko jox qasida gi ne ko nak beuyit yi nak moy don sen tontu kepp ko xamne ki aju nga ci man sa sax aju wer nga deugal sa aju bi li moy sa tontu sa yo xamni dugul ngeen ci bammel lolou yit kemtan la ndax seigne mo lamine diom ma ngay bind fa dara ja seigne ba nga ci bir keur ga ke la ke di xalat te ñam ñam nekkal xamuñu ko seigne touba nek ci bir keur ga xam ko ba tax ko tontu lolou yaakar ray kemtan mënu ko kawé bokku na ci kemtan itam amna genn guddi go xamne gi mi ngi xewé ci guddi ñi wax am sasi manam jooni ak ñettémer ak ñen fukk ak ben né serigne bi néna ahlu badrin difa dik rek bam bari néna sa yo xamé ni bi né dik nañ ci fekk ma ci neek dal ma fay jël yobuma fenen jël fekkat ma ci neek jël ma fa yobuma fenen lol nak taxna ba serigne bi waxon beyd wi le qaddamani quduman qad jaa'u bi busharin wa haqiqa ar-raja'u manam dikku gaay yi nga xamne ñomay dik ci gogale guddi moma yekete fi ma nekkon yobuma fu sori fo xane fi nak aguma fo won fu sori fo ma ga nak joxna ma mbekte mu wéré wér mo xane mi mbekte mu bari la lool nak taxna ba taxon na ba nga xamé né fajar jotna sëriñ bi yéxa julli ci fajar bé ñu ag ci fajar suba su mir mir bimu ko défé sëriñ bi biñu noddé ci jakka ji noddata dikul ba ag ci fajar su mir mir bañu bëgg julli sëriñ bi doore téll buntu bi doore ex nak dal leen di jité bégal bam leen jité bégal nak ma leen ko julli ba nopi nga tok bañu jullé ba nopi nak ba tok nak la wëlbutiku nak ne leen lu leen téwona julli ñu naka dañu soñu doono julli te dikulo mune ha kassa non la ko seen borom bëgge xana xamul su ngeen xamone day li nga xamni moma tiyewon ba téma dik kon da ngeen sant yalla bu baax ndax liko waral modi ahlul badrin dañ fay dik ginaaw mo jullege dima toxal barab bu nek yobuma ca waye dik giñ fa do dikkat taxna ma ag nak fo xamni fi fofé ma ag fofé ñu magalé amul kenn ko xamni ki maska fatik ci tank suma la waxe nak dik ahlul badrin ci serigne touba da nga am jixi jaaxa yow nituk ñoranday ki ngir japp ne lool ndax man na nek wala mën ta nek waye kat amna doomi cheikh saadu abee jo xamna ji Sidi Mohamed Cheikh Sidi Mohamed don na wax mom mi nga xane moy domi Cheikh Sidi Mukhtar Kunti don na wax ne kana wa ba'du sahbihi ala abi sawi wurudin wa huwa aqal ma'u bi manam ahlu badrin ak sahabatu nabi ak yonent bi da na ñew di set ci bayam mune nak jikku ahlu badrin nak ak yonent bi ci sa bay di len set ci mune lolu xel nangu nako lako xel nango modi yaram ye mom funux na waye ru ye mom deewut seen ru deewut kon ru gi mom ginaaw deewut war nay man di di wëndelu ru ku wax du genn kon lolu it lu swara man nangu la bam ko defé bokk na ci kemtan yoy itam genn ko dig alarba go xamne gi mi ngi tolok wéru safar ci am sasin lolu sax moy yéxé go xamne gi sëriñ bi yéxé won nako ñew ci julit ge nga xamne yeexna ñew ci julit ge bañu ag ci xaju guddigi bo xaju ñetti xaj ben ñaari xajja jall bana ben xaj ba jall bamu ko defé sëriñ bi dal di dik nak jublu ci gu gaaw dal di taxaw nak ñu dal di liqam ñu jang ñu dal di julli mu dal di wax bimu selmale nak mu dal di jangulu qasid gi ñi wax muhyi safar al kharaj serigne mahamoud lamine diop neena moko don jang muy jang nak bass ci beyd ñu wax khidmatu khairil alamin qad mahat min ni dawa'i al hisabi famahat liggey bi ma don liggey yonent bi ali sallallahu alaihi wasallam mo ngi ngeen farna sama digeunte ak lepp luy nuro ak luñu wara régler awmatuma len lu yalla sét ba mek chef dal di wax serigne lamine diop deko taxawal ba mu taxawé mu dal koy wax nako jangal khassida gi ñi wax taba safarul kharaj serigne mahamoud lamine diop neena ma tambali di jang baksi ci bana likul liman lo saada an annabiyya li qada kharkhala ada mu yex ci ne kep ko xamne ki am nga taxé woor na la ne yaron tibbi alayhi salatu wasallam joxna ma bis ni ki tay xar bax sunu borom manam serigne touba dal koy taxawlo bam ko taxawlo mu dal koy wax ne ko ginaaw buñu julé dimis ba nopi day dañu ma wax ne ma demal ci nek borop sangam ma dem ca ne ma nga teud bama teude jottuma nelaw sunu borom dal li melni dañu ma genné aduna ma yegatuma dara bam ko defé nak sunu borom dal may ubbil nak ay buntam won ma won go xamni gi dara de tut lo xamni sunu borom dana mako neub wala lu ma yir bama jakarlo lepp ma jakarlo gitam jokalo ci lepp lo xamni li sunu borom moko denci ci digeunte ruhi yonenti ak ruhi yi nga xamni moy ruhi anbiya wal mursalin mune lolou nak baxuk yalla go xamne kumu neex rek mu jox la lolé lolou it ci kemtani ñaarem la bok na ci kemtani itam yeexna julli ci batay genn julli suba go xamni gi mi ngi tambalé mi ngi de nek ci ben bis bi nga xamné mo jëk ci jumaadul saniya wa jumaadul lola de nga xamé da naka jënt ba nga bëgg 5 bam ko défé nak sëriñ bi dal di dik nak dal di jiss nit ñi bañ selmalé mu wo mbolam na leen nga sant yalla bu baax sëriñ bi sant wax alhamdullilah rabbil alamin wax mbolam na leen ngeen sant yalla yeen tam bu baaxa baax mbolam bi sant mu dal wax daleen lima téwona lima taxona yéxa ñew dey modi sunu borom daf ma dele won bis niki tay daf ma dele won lo xamne ci liggey bi lama ko dele won ne ma mbolam lo xamne li bindon nako rek ni ko tambale ci assasi ba ci massasi sunu borom dana ko yegge goge nak ne daf koy yebbu beegi ko ci hasra bin tabaraka taala mun nak yegge goge nak la sun borom don def bis niki tay ngeen bekk na ngeen bekkon tay tam woor len ne lepp lo xamni li sun borom mayon na wako ma liggey ko liggeyale won na len ci seen walla kon nak sun borom liggey bobu lepp den ci lako fo xane fi dara munu ko fa yak
2: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport

ملكا يسر وبيسير أخننا هم أسر وابلنا إلى ذات بالأليفين

0: sant di ko gërëm di ko ziaré di ko ñaanal fan wu gudd lool lu hand ak wirgeeram ba lepp lu mbeug liggéey Serigne Touba mu liggéey ko di sant nak mbollem buntu kër njabotuk Serigne Mbacké Bousse nga xamé ni ñom ñëpp and nañu ak mom bis bi kenn ku nekk dundal ko ci ni nga xamné ci Serigne Mbacké Bousse nonu lako bëggé ñom ñëpp Serigne Omar Bousse ma nga leen di sant di leen gërëm di xam leni lepp lu musa dug rek wala mu nek ci ñom ñepp di njabotok Serigne Mbacké Bousse and nañ ko ak mom ba mu jeex tak diko doxal diko waxal ba lepp jak ba tax na ñepp ma ngi leen di sante di leen gërem di leen ñaanal ci barke Serigne Mbacké Bousse lepp lu ñuy sentu adina ak alakhirah yalla nañ ci jot di sante nak mbolem buntu kër njabotu Serigne Touba yi ndax ñom itam kenn ku nek ci ñom ñu nga wala nga yonne ak mbolem buntu kër Cheikh Serigne Touba yépp mbolem daire yi nga xamé ni ci ñoo aju ci gëné ak mbolem talibé yi nga xamé ni ñoo aju ci gëné ni nek ci biir réew mi ak bitim réew bayiwul kenn ñom ñëpp japp nañu ci bis bi di sante nak population bu gëré ndax ñom ñëpp gën nañu seeni kër gën seeni nek téru gan ñi téral leen ba bis bi mat yalla mi am seenu pay yalla leen yalla pay di sante tam mbolem daré kamili ak jankati alquran yi ndax bisub Serigne Mbacké Bousse alquran mo ci jitu alquran mo ci muju ba tax na ñom ñep ma ngi leen di sante ak jankati khasside yi di sante nan wa sulamul wusul gi nga xamé ni japp nañu ci bis bi bu baax ci dundul ko ci walu xam xam muy mbolem seeti Serigne Mbacké Bousse yi seen taxaway rafet na lool ma ngi leen di sante di leen gërem ndax ku wax bisub Serigne Mbacké Bousse faaw nga wax xam xam te lepp luñ ci doon sentu taxaw nañ ci ba mat seuk ba tax na ma ngi leen di sante bu baax di leen gërëm di sante tam mbollem autorité yépp seen taxaway rafet na ca waccay bis bi ba nimu jexé waye di sante mairie bu Touba ak mbollem ñi nga xamé ni ci ñokoy jappalé ci seen taxaway bayiwul kenn mbollem notable yi kilifa yi ak parti politique yi kenn ku ci nekk tew nga wala nga yeblé ma ngi sante ñepp di gërëm ñepp di sante ñi yor walu santé ak ñi yor walu sécurité organe de presse ñom ñepp ma ngi leen di sante di leen gërëm Serigne Omar Bousse dal néna ma ngi sante ñepp di gërëm ñepp di ndokel ñepp té balu ak ñepp seen taxaway rafet na lool té mat na lool ki tax ngeen jëf nak muy jëmi Serigne Mbacké Bousse yalla na leen Serigne Mbacké Bousse fay adina ak alakhirah ci taxaway bu rafet bi nga xamé ci mom ngeen andé ak mom bis bi ba mu jeex tak ginaaw lool nak ma ngi and ak mbollem njabotuk Serigne Mbacké Bousse gep di yok ko ñaanal Serigne Touba Serigne Moustapha Mbacké yalla may ko fan wu gudd lool wu hand ak wirgeeram ba mu yagal liggeel Serigne Touba waye di yok ko ñaanal nak Serigne Alhadji Mbacké Bousse yalla yok ko ay leelam sa bar saxal Mohamedia mo mbollem njabot gam fa fekk ak gam fa fekk di ñaan yalla tan bis bi niñ ko massé and ko rek ñun ñepp yalla bayyi ñu fi ñun ñepp ñu and ak wirgeeram ba deewene jamm ñu andat ko te am ci ngeerumul Serigne Mbacké Bousse ma ngi sante ñepp di gëreem ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: amon na ay jamono ku amé yakh yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kad da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambu ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw photo bo xamné dalay damp nodantil la sa yaram wi metti ciir yi don bañ dereet di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp photo bi mo koy def di xewal go xamné meun ngeen ci xewlu yenn am le maladie rheumatismal niki ñi nga xamné dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamné dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général photo bi nga xamné docteur Ahmadou Sambu indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci massé damp da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bu nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak sa tension day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambu mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekk lop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambu ak yes 25 ci Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambu dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram

nena yonent bi alayhi salatu wassalam idhan ta'ala yonent bi ci bopam mo wax ne idhan ta'ala ahadukum falyabda bil yumna kuy sol dal ci yeen na ñeekke tankum day joram wa idha nazaa falyabda bil shimal buy summi dalam na ñeekke summi tanku ci amoñam yemu ci waye li yakuni al yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza' nday jor bi dal na don tank bi muy ñeuk sol waye na don tank bi muy mujje summi kon ndeke sol yere amna aw solin ci sunna waye sol dalit amna aw solin ci sunna ko nek julit bi du nako neex rek mu solo ay yereem du nako neex mu solo ay dalam bu fekente ne beuguta doyedal sunna yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam mu tegat ci ne bokku na ci sunna yi nga xamne ñu bari ñing koy sagane bu ñeuk mag ñi fonkon nañ ko lol da nga gis fu nit amé ab dalo rek ñu daldi ko koy lemul ñaanal ko ca mu doga sol yere bob legi nak ñu bari topototuñ lolu ta abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu ma waxne kana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam isastajada dhawban sammahu bismi summa yaqul allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la Abu Sa'id al-Khudri nena Yonent bi alayhi salatu wassalam bu masana am ab yere dakoy lemu day lemu yere bi nena budé mbubbu wala muy kala wala muy lenen lu meuna don day jaar ci turwa daldi ñaan boromam nak sant yalla ci jox gim ko ko jox waye ñaan ko nak lepp luy aw yiw wo xamne lambo nako mom jumtukay bi yalla nako ko ci yalla defal waye lepp luy aw ay wo xamne lambo nako yalla nako ci yalla mussel kon nit ki bu yore ciol gu yes nako lemu na ñaan yalla la gën nak moy mu xam nako yoonte bi ali sallallahu alayhi wasallam daan defé té moy ñaan gi yoonte bi daan ñaan mu ñaan ko amna ñu jambaré nak ño xamné dañu gor gorlu wayé seenu ñak xam ag na ci buñ koy lému yit man nañu lémo nenen su boba def nga lu bax wayé fexé ba xam né kon ñaan gi moy allahumma lakal hamd anta kasawtani as'aluka min khayrihi wa khayri ma suni'a la wa a'udhu bika min sharrihi wa sharri ma suni'a la moy ñaan gi nga xamné mom lañuy ñaan ci ciol gu yes bokku na ci sunna yi nga xamne bari na ci barab yuñ ko sagane bari na ci barab yuñ ko doye dalé muy ashurbu jalisan boy nan nga ag suuf ñu bari dañu japp ne teggin la waaw teggin la waye ndekete sunna yunus bi alayhi salatu wassalam mag ñi da nañ ci yare bi ayat taxaw di nan nga xada dañu ag ci dila wax ne taxaw di nan baxu Anas ibn Malik nena naha kon dafa tere yonent bi daf ko tere naha rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yashraba ar-rajulu qa'iman yonent bi alayhi salatu wassalam day tere nit taxaw di nan kon sunna la nit ki buy nan mu ag suuf te bokku na ci sunna yi nga xamne sagane nañ ko ci barab yu bare bare way ci jamono bi nit ki di nanit amna aw nani ndeke kon nit ki lima waxon ci ngel ben rek leppi ak dundam su gesto dinem lum wara def dana fek ne yaronte bi alayhi salatu wasalam jang nako lolé lan moy aw definam nit ki lumu marmar yaronte bi alayhi salatu wasalam jangal nako suy nan la nga xamne moy sunna ci mu nané nonu ta bokku na ci yoyu

atanaffus kharij al ina'i salasan lele nga gis ko xamne lamuy nan ben yon la koy teru di noy nak ci bir nan gi nam ko sobe lolou yunus tibali sallallahu alaihi wasallam daf koy ayé te lolou man nako xagn wergu yaram ndax ci bir hadith bi wané na ci ni mo gëna mëna maye wergu yaram anas ibn malik nak mo netti hadith bi ci mom lañ ko jëlé bukhari moko netti muslimit indi nako mu wax né kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatanaffasu fi al-ina'i thalasan wa yaqul innahu arwa wa abra'u wa amra'u yunus ibn ali sallallahu alaihi wasallam budan nan dana dog nan gi ñetti yoon yo xamne da fay noy manam du nan continuer di noy ci bir jumtukay bi muy nané wala di noy ci bir jamono bi muy nan waye dana dog ak nanam noy nanat dog ak nanam noy ba muy ñetti yoon yunus ibn ali sallallahu alaihi wasallam ne nak innahu arwa mo gëna mëna mandal njariñ li nga xamne soxla nañ ko ci nan di neena loolu mo la ko gëna mëna jox waye wa abra'u mo gëna mëna joxe yit wërgi yaram kon bok na ci sunna yoyu nit ki buy nan mu dundal sunna si ta moy mu baña noy ci pot bi nga xamne ci lay nané wala bitel bi nga xamne ci lay nané bokku na ci sunna yoyu at tashmiya 'inda al akl nit ki buy lek mum yakamti rek ba fatte wax bismillah kon bismillah moy sunna ci ak lek su nit ki lek mom lay sunna ci mom moy mu wax bismillah leneen luko sobi nak man na def waye bismillah dal moy sunna si bayiko ci yunus tibbi alayhi salatu wassalam sayyidatna aisha radiyallahu anha waxna ni yunus tibbi alayhi salatu wassalam waxna ni idha akala ahadukum ta'aman falyaqul bismillah kenn ci yeen suy jefandiku na wax bismillah fa in nasiya fi awwalihi falyaqul bismillah fi awwalihi wa akhiri nena meme bu ko fatte sax nak meme bu fatte wax bismillah waye fateliku nako ci bir jefandiku bi na wax bismillah fi awwalihi wa akhiri digelon nako gone gu ndaw muy Abdullah ibn Abbas bokku nak mom di lek ne ko khul bismillah ta boba ci irshad la tollu nga xamne mom nekagul mukallaf waye yunus tibbi alayhi salatu wassalam diko orienter ci yi nga xamne moy yi nga xamne su magge mom lañu soxla ci mom meme ci bi muy ndaw mom lañu soxla ci mom mu ne ko khul bismillah yemul ci bismillah ja waye wakul bi yaminik nga lekke sam ndey jor wakul mimma yalika nga yam ci sa kanam watamahal bok yi Abdullah ibn Abbas ci niko yunus bi sallallahu alayhi wasallam jangale adabul akl kep ku samonté ak mom da nga meuna bok ak kune ta ay wu meuna nek ci aw ñam suñu borom meuna la ci musal khul bismillah bala nga tambali nga tuddu yalla mu def barke ci li nga xamne mom ngay jefandiko nga jefandiko yi sa loxom nday jor bu fekente ne amul ben ngant waye ndek

ci yitté loolu moom mënta tegtali ak fonk sunna. Bokk na ca lu jafe la nag al akulu bi salaasati asaabiic, loolu moom ñi ko man bëriwut léegi, maanaam jëfandikoo ñetti baaraam. Yonente bi alayhi salatu wasalaam moom la daan def, jëfandikoo ñetti baaraam. Loolu nag dana tegtale néewug la ngay jëfandikoo. Te it su noppee ñetti baaraam yi nga xam ne moom la doon jëfandikoo, da koy mar ba mu set wicc, mu doog koo fomp wala mu doog koo raxas. Jëlee nañ ci Ka'b ibn Malik radiyallahu anhu, mu jëlee ci baayam, mu ne ko yonente bi alayhi salatu wasalaam, kaana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ya'kulu bi salaasi asaabiic wa yal'aqu yadahu qabla an yamsahaha. Nee na ñetti baaraam la daan jëfandikoo, te bu noppee day mar baaraam yi bala mu ko fomp. Loolu buñ ci doon joxe misaal, mën na cee joxe misaal ci jëmm ji yi nga xam ne moo tëdd nii ci suñu wedd Cheikhul Xadim radiallahu anhu. Kenn ci soxna yi nga xam ne nekkoon na Njaareem, ñu di ko wax soxna Fatih Awa Balla Diop, nekkoon Tiwaawon, mas nañ ko faa fekk di ko laaj ci sëriñ bi. Waaye nii la misaale sëriñ bi ci wàllu jëfandiku. Nee na bool bi nga xam ne moom lañ ko daan indil, su génnee yow mënoo xamal sa bopp fan la doon jëfandikoo. Bool bi nga xam ne moom lañ ko daan indil, su génnee mënoo xamal sa bopp yow fan la doon jëfandikoo. Te bool bi moom daañu ko indi. Loolu nag day tegtale rek dundal gum doon dundal sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mbooleem wàll yépp nag. Ndax mbooleem yii nga xam ne jot naa jàll ci sunna nii, benn bu ci nekk boo xoolee ci ñi nga xam ne ñoo jege woon sëriñ bi te bind ci moom, ak mag ñi nga xam ne dañoo nekkoon Njaareem rawatina waa Barsaq ñooñu, soo leen di laaj buñ la misaalee na sëriñ bi doon dunde ci anam googu, dalay jox ni yonente bi alayhi salatu wasalaam doon dunde. Kon booy jëfandiku nga bañ a jëfandiko sa loxo bépp, ndeke loolu mooy sunna. Suñ mbokki ndaw ko ndaay yi nag boo moytuwul daañu jëfandikoo seen loxo ba mu àgg ca conco ya moom. Waaye bokk na ci sunna yi nga xam ne dañu ko doyo dal, boo lekkee ba noppi nga mar say baaraam ba mu set, nga doog a fomp sa loxo wala nga doog koo raxas. Loolu nag bu ko nit ki tàmmul ci ak ndawam, da koy topp ba ci ak magam. Léeg-léeg nga gis ku yaroo sagoom koo xam ne su jugee ca fa mu doon jëfandikoo ba àgg fa muy raxasoo, dana fa bàyyi ci aw ñam loo xam ne buñ ko dajalee waatoon mu mën a regg xale. Loolu wute naag sunna, wute naag sunna. Ndax sunna si mooy kaana ida akala taaman laiqa asaabiicahu assalaas qabla an yamsahaha, balaa fomp ay baaraamum wala mu di ko raxas dana ko mar ba mu set. Am na beneen sunna boo xam ne mi ngi aju ci ñam woowu, te ñu bari xamuñu ko sax boo moytuwut, nga xam ne mën naa sabab seenu sàggane ko, muy ida saqatat luqmatu ahadikum fal yumit al anha min al ada wal ya'kulha wa la yada'uha li shaytan wa amara an tuslat al qis'a qala fa innakum la tadruna fi ayi ta'amikum al baraka. Anas ibn Malik radiyallahu anhu nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne sooy lekk ba yàgg sab tibbu rot, sab tibbu rot ci suuf. Nee na na nga ca dindi la ñuy tudde al aza, maanaam na nga am loo dindi ci tib boobu jëfandikoo ko, bul ko bàyyee cheytaane. Ndax xamuleen ñam wi ngeen tiim fan la barkeem ñam wi nekk. Am na nag ñu defaru ñoo xam ne waxuma la ab tibbu, waaye suñu sukkee ci ndab fepp wurot bala ñoo jàll ci seenu xéewlu, fepp woowee danañ ko yëwéral ma noppi doog a jàll. Loolu sunna la boo xam ne bokk na ci sunna yi nga xam ne bari na barab yuñ ko sàgganee ak barab yoo xam ne ña nga ko fay doyo dal. Waaye naka noonu ni mu waxe woon ci naan ne na nga noyyi ñetti yoon, waaye boo naanee ba noppi it am na ñaan gu yonente bi alayhi salatu wasalaam daan ñaan saa bu naanee ba noppi,
lolu bokku ci sunna yi nga xamne

tayit poids bi bu mu upp ñaari dërëmi sharia ci loxol nday jor nga koy tak wala ci loxol chamagn koku mom ikhtilaf la amul solo ndax lenn du ci lu arab ci ban baram nga koy tak khinsar wala binsar wala usta koku batay ikhtilaf la amul solo ndax benn du ci lu arab waye li arab kay moy tak lu upp benn jaaro ci mazhab yi lol li sunna bo xamne nak sunna buñu sagane la ndax legui dafa melni nit ñi dañoo tollu ci jamono bo xamne dañuy concurrence ci tak jaara yu bari ko seen mu tok te nit ñi jakarlok mom loxoy baram bu ci nek mo ngi duye gi jaaro ba mu fess del lol nak bu de ci l'islam mom dafa haram lay sunna moy ben jaaro bu mu upp ñaari dereemi sharia tay na doon jaarob khalis bu de jaarob or aram na ci goor mu tak ko tere gi nak ci jaaro burus hadith la bo xamne abu hurayra radiyallahu anhu mo wax ne jele nañ ci yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam mu tere tak jaaro burus mu tere gor mu tak jaaro burus manam or kon gor suñu ko tak même anas radiyallahu anhu wax na ni kana nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashara ila hadhihi wa ashara ila al-khinzari min yadihi al-yusra mom da don préciser fi yonenti bi epp lum dan tak jaaro ci baram khinsaram waye donte nak wax nañu dagan na ci ñu tak ko ci benen baram bu bokut ak bobu la ci am solo dal moy la ci aram mom moy tak lu epp ben jaaro lol nak xewna yaatuna ba lele sax nga gis ko ci ko xamne woor na leni defuko mom ci ka ak ñaka xam ndax da nga gis ko xamne xam xamam rombu na fofu légi nak mba ñooñu nga xamné seen xam xam rombuna xamné tak lu upp ben jaaro dafa haram mba ñoom ñi xamul duñ leen bëgg def hujja kon ci ne kat gis na diiw mu diko def te diiw ab jang kat la amna xam xam dédé lool nekul hujja lool ñu bayiko xel bu baaxa baax bokku na ci sunna yi nga xamné yu ñu sagane la as-salatu fi an-na'layn isa tahaqqaqat taharatuhuma julli sol say dal bu fekente ni wour na len dal yi lab nañ lolou mom sunna la yunus tabi alayhi salam dafa waxone khaliful yahud fa innahum la yusalluna fi ni'alihim wala khufafihim ñom buñuy julli duñu sol seeni dal duñu sol seeni bot seeni sang kon na ngeen fexé ba wutante ak ñom kon wutante ak ñom moy buñu julli ñu sol suñu dal kon nit ki julli même julli farata lélé nga gis ko lako lacc ci fiñu jullé néw yi nga xamné julli la go xamné amuti ruko amuti sujood taxaway bobu amna ñoon buñu julli dañuy sol seeni dal taxaw lélé nga gis ko xamné loolu da koy jaaxal waye même julli farata bu fekkénté na say dal labna sopu nañ ko sax la wax nga julli walé dal yoy ngir wuté ak yahudi rawati nak genen julli waye nak sharti bi moy na dal yi lab na la wourné dal yi labna bu labul mom ala kulli hal soko julli walé julli ga du bax yaronte bi ali sallallahu alayhi wasallam danako julli walé ay dalam dana julli walé ay dalam bo demé ci sahihul bukhari Anas ibn Malik radiyallahu anhu neena laaj nañ ko mom ne ko akana nabiy sallallahu alayhi wa sallam yusalli fi na'alayhi mune na'am Anas lañ laaj ne ko ndax yonenti bi dana julle ay dalam dana julli sol ay dalam mune waw kon julli sol ay dal yaqul ak julli bal dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko sagane minatuñ ko ba ñu bare bare mu posé len problème ta fekk lolu mom ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal ci la bok waye bok na ci sunna yi nga xamne yit ñu bare ngoy doyo dal mi as-salatu ala al-janaza julé néw bo xolé bok yi nit ñi defatuñ ko ngir dundal sunna danaka ko seen mu dem ci armélia mbokam ma fa nek mbokam lañu mbokam mbokama faatu mu wara téwé ji julé waye sagane gi nak mi ngi feñ ci nit ñepp dañuy tok di xaar seen mbokk mi ngir ñu war ko julé ñu tek benen néw buñu wara julé ñu néway taxaw diko julé ñi ci dess tok di sétan julit yi te juk and ci julé gi mom di sunna nga gis na ko yiwu

0: noppi ma nga leen di raw. Boo demee ci armée li di xaar ku ñuy waajal te noppeegut, da nga gis ne saa buñ tegee ab néew dañ naan sax ana ñi ànd ak moom. Léegi bañ nañ ko ba kii yëgle ana ñi ànd ak diw lay wax. Te fekk na jullit ña fa nekk ñépp ñoo waroon a masse ànd ci jullee googu ñaanal ko. Loolu mooy sunna. Kon nit ñaa ngi koy def ngir gunge seen mbokk ak taxawu ko, waaye def ko ngir dundal sunna si nag ñu bari ñu koy sàggane. Léegi nag nga taseek ay benn yoo xam ne ñoom fiñ toog di xaar kiñ àndal saa buñ ne ana ñi ànd ak diw ñoom ñu jug dem ànd ci jullee ga. Saa buñ ne ana ñi ànd ak diw ñoom ñu jug dem ànd ci jullee ga. Loolu nag lu am am solo la, ndax jëf joo xam ne moom ki nga koy defal du la ko fay mukk ndax du dellu siwaat. Képp kuñ koy defal boo ko ko mënee lebal, lebal ko ko ndax sunu borom fayla ko ñi ci sa ginnaaw. Abu Hurayrata radiallahu anhu daa wax ne yonente bi alayhi salatu wasalam moo wax ne man shahida al janasata xata yusalla alayha falahu qirat. Ku teewe julleeg néew ànd ci julleeg sunu borom dana ko bindal ak pay ci lu tolloo ko qirat. Wa man shahidaha xata tudfana falahu qiratani. Ñu ne ko wamal xiraat, lan mooy xiraat yow yonente bi alayhi salatu wasalaam? Mu ne mislul jabalayni al azamay al azimayn. Al xiraat buñ ko doon misaal dañuy seet montagne mi gën a rëy ci kaw suuf, ñu ne noonu lay tollu. Moo tax am ñu koy tolloo leeg jabalu Uhud ca jamono boobee nga xam ne bokk na ci yi gënoon a rëy ci kaw suuf. Bokk na ci sunna yi nga xam ne ñu ngi koy doyee dal bokk yi. Ñu bare bare léeg-léeg di ko def jàppe ko ak njàmbaar wala ñeme ab xiif muy assuhur, li ñuy tuddee xëdd. Xëdd bu fajar jotee ci koor gi nga jug xëdd. Bari na ñoo xam ne du jug fajar xëdd, fekk jug xëdd sunna la. Yonente bi alayhi salaam dafa wax ne barkee ngi ci assuhuru ak la baraka. Fala tadouuhu walaw an yajraa ahadukum juruatan min ma. Donte da ngay jug guux benn guuxum ndox sax na nga ko def, ndax fa inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala almutasahhirin. Ndekete yemul ci barke ngi ci, waaye sun borom ak i malaikam nañuy jullee ci ki ci yonente bi alayhi salatu wasalaam, noonu la ñuy jullee ci ki nga xam ne dafa jug njël ngir xëdd ngir dundal sunna soosu. Mën nga koo bañ a defe nag ni ko bokki ndaw ko ndaay yi di defe, jàpp ne moom ci waxtu reer lañ toll wala ci waxtu añ, waaye nga jug dundal sunna si. Donte benn guuxum ndox la, donte benn doomu tàndarma la nga jëfandikoo ko. Loolu dundal nga sunna, waaye nag fàggul nga sa bopp jullik borom bi subhanahu wa taala ak i malaikaam ci sa kaw. Bokk na ci sunna yi nga xam ne bokk yi ba tey ñi ngi koy doyadal ci barab yu bari mooy asawmu sittata ayyamin min shawwal. Weeru kor yi nga woor ci juróom benni fan. Loolu yonente bi alayhi salatu wasalaam daf ko digle woon. Wax nag tuyaaba ja ci nekk na mu toll. Abu Ayyub al Ansari radiallahu anhu moo wax ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam qaal man saama ramadaana summa atbaahu sittan min shawwal kaana ka siyaami dahr. Ku woor weeru koor ba mat nga tofal ci juróom benn fan ci weeru shawwal, mel nga ni ko war jamono jëpp. Juróom benn fan yi nag du chart ci ne da nga koy toftale, waaye weeru shawwal yi moom na nga ci woor juróom benn fan, su boobaa mel nga ni ko woor jamono jëpp. Loolu nag am na barab yoo xam ne ña nga ko fay dundal, waaye am na barab yi ñu ko sàgganee. Te ci sunna yi nga xam ne dañ koo war a dundal ci la bokk. Sunna yépp lañ war a dundal, waaye dafa bokk ci sunna yi nga xam ne dañu leen a sàggane, te loolu warut ci ab julit. Bokk na ci sunna yooyu sawmu ashura, woor bisub ashura, ci sunna yi ñu doyadal la bokk. Buñ xoolee nag ci jamono yu mujj yii moom ci barab yii ñu nekk ñun, gis nañ ne ñu ngi koy dundal bu baax a baax. Ndax li ma waxoon ci njëlbeen, doyadal ab sunna amru nisbi la. Mën nañ koo doyadal ci barab, dundal ko ci beneen barab. ñen nak man nañ ko doyo dal ñen diko dundal mi ngi aju rek ci nit ki ak famu nek ak ci jamono ba ak waccu way wañ am ci diine ak nañ ko jappé mom diine bu dé ci gox bi ñu nek nak nga xamné sunan yi mom ci gox bi ñu nek lañ koy atté jamono yu mujj yi sawmu ashura ku ne xamna ni légui ñing koy dundal bu baaxa baax té yoonent bi alayhi salatu wassalam daf ko daan wor tasu'a moy bis bi nga xamne mom daf ko yene won ne la in baqitu ila khabil la asumanna at-tasi'a far yalla dogal fekkatuko fi mu juroom ñent fan lané won su démé ba nga xamne fek su ko fi déwen fekke dal dana wo juroom ñentelu fan bi yalla dogal fekk ko fi muy tasu'a di juroom ñent fan ci wéru tabaski wéru tam xarit la bëgg wax benen ngi ni bo xamne bu am solo la ci sunna yi nga xamne dañ ko bëgg sagane muy ikhtiyaru amir fi safar tan njit ci ep tukki kon da xana ku nekkul ci ep tukki mom taxul ñuy wax momit aw nit fuñu dajalo rek yonent bi bëgg nañu tan kenn muy seen jit nga gis ne kon l'islam bëggul nit ñi tisaro kenn ku nekk tek sa njit ci genn wet wala nit ñi boy kenn du yilif kenn dafa bëgg di teunk nit ñi ci bir kiliftef jamono bu nek nga xamne nit li feek mi ngi boole bopam ci kureelu l'islam gëm gëmam moy na xamne li feek mi ngi dundu day nek ci ron kiliftef kiliftef gogu nak man nay tuxu ku ne man nako yilif ca kem nako ko don la ko don ci mom waye julit ñi nga xamne dañoo dajalo ci all bi ne ci tukki bi yonentiba sallallahu alaihi wasallam neena nañu dajé ci seen biir diiso tan kenn muy seen kilifa koké moy jël moy décidé ci suñu waré dem ak suñu waré tok ak fan lañu wara wacc idha kharaja salasun fi safar falyamuru ahadukum ñett rek buñu andé nek ci tukki nañu tan kenn neko kat yaay suñu kilifa suñu waré dem mune nañ dem buñu waré tok mune nañ tok luñu wara def moy joxelo moy wax lolé ñu def ko bokku na ci sunna yi nga xamne momit ñu bari dañ koy sagane muy tashmitul atis ndokel aji tisli yoonentiba sallallahu alayhi wasallam da wax na julit aqam ci mboromum julitam juroom yi ci la bokku haqqul muslimi ala al muslim ahadith yi rot te dikke non dafa bari motax doone rek aqi julit ci mbokum julitam juroom la kon bu benen hadith ñewé indi lolu naka nga koy duggalé ci bir lolu mais juroomi mbirangi yo xamné bokku na ci aqi julit ci moromum julitam raddu salam bu la nuyo nga fay ko ab nuyo ayadatul marid yuk aji febar mana sété ku tawat ittiba'ul janaza gungi am neew ijabatud da'wa nongu ñaan tashmitul atis ndokel aji tisli nit ki bu tisle mom dañ ko diggal mu sant yalla waye yow mi ko deg nak dañu bëgg nga ndokel ko ci yarhamukallah lima doon wax legi ci shaykhul kharim radiyallahu anhu wax nañ ni naron na takale ab donga ko serignam ngir ñaka jangal gum ko ñaka jangal tasmitul atish xamne kon mom jëlale na jëmi bopam ci nim doon dundale sunna waye ñi and ak mom sax mi ngi jangat sew sew yoyu ci ku dem ba nit and ak yow war nga fexé ba lepp lo xamne sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ta aju ci dunduk doomu adama bi lu ci sa xam xam ag nga diko jangal lola lima doon wax legi nak ñaka yaatal xam xam ak ñaka jang sira man na tax nit ki yu bare bare ci yoyu xelam du ci ag mbok mu bax dafa tok ba yag mu tisli ñepp ne ciel am señ diiw mu tok ci wetam mu ne ko señ diiw yow lay diglu mu ne ko ci lomay diglu mu ne ko dama tisli de sante te degguma nga wax dara ndax ñun ci sunna lañuy dox waye bokku na ci sunna yoyu ñu doy dal addu'a lil marid ñaanal ko febar yonent bi alayhi salatu wassalam sa'd ibn abi waqas radiyallahu anhu neena man ma tawat yonent bi set sima bim dikke dal di ñaan allahumma ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'dan allahumma ishfi sa'dan neena ci la sunu borom safara tawatam jojje ibnu abbas radiyallahu anhuma waxna ne yunus tibali sallallahu alayhi wasallam masna seti ben arabiy bim ñewé ci mom diko setsi bim accé lamako wax moy la bas tahuru insha allah lolu bokku na ci ñaan yi nga xamne yunus tibali danako ñaanal ko febar nga xamne yubashiruhu bil khair dakoy beggal ci aw yiw waye bokku na ci sunna yi ñu sagane yit addu'a inda sama'i siyahid dik so déggé sekk guy sap nga gaw tabal ak ñaan ci bir ndax wax nañ ni budé sap gis na malaika yunus tibali sallallahu alayhi wasallam neewon na isa sami'tum siyahad dikati fas'alu allah min fadlihi fa innaha ra'at malakan waye bokku na ci yi nga xamne dañ ko sagane yit bu nit ki yegge aw metti ci yaramam mu fab loxom tek ko ci fa fay metti bolé ko nak ñaan ñaan bi nga xamne ci yunus tibali sallallahu alayhi wasallam la bayiko ta moy yunus tibali dafa wax ne su sa yaram so yegge aw metti fabal sa loxo tek ko ci fay metti nga wax bismillah ñetti yoon wax juroom ñaari yoon a'udhu bi'izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajru wa uhadiru lolu ci sunna yi nga xamne ñi ngi koy doyal ci barab yu bari ci la bokk waye bokku na ci sunna yi ñuy sagane yit boy dugg ci wanak amna ñaan goy ñaan so genné amna ñaan goy ñaan nga xamné kon bayiwul dara soy dugg ci wanak allahumma inni a'udhu bika min al-khubs wal khaba'is soy genn ghufrana lu ci nek rodna ci hadith yunus tibbi alayhi salatu wassalam jangale ko ba suy ngelaw sax suy ngelaw amna ñaan go xamne mom la yunus tibbi alayhi salatu wassalam daan ñaan muy sunna so xamne sunna suñu wara fonku la Allahumma inni as'aluka khayraha wa khayra ma fiha wa khayra ma arsalta bi wa a'udhu bika min sharriha wa sharri ma fiha wa sharri ma arsalta bi waye bokku na ci ñu wara fonkit ci sunna yi nga xamne dañ ko doye dal ñaanal sa mbokum julit fu mu nekkul sa mbokum julit boko ñaanale bi zahril ghaibi sunu borom da koy nongu ba nopi bindal la yow tiyaba ju tol manam lam ko defal mu defal lako yunus tibali sallallahu alayhi wasallam neena ما من عبد مسلم يدعو لاخيه بظهر الغيب الا قال الملك ولك بمثل سن بروم داكاي واخ نكو ليغا كو نيانال ماينا لاكو واي ييت ماينا لاكو يومي كو نيانال نكا نونو سو مصيبه دالي سي كاو سن لاغا نيان انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها يونت بي علي صلاه والسلام نانا امول بن جام بو مصيبه دال سي كاو مو واخي كو نونو illa ajarahu allah fi musibati wa akhlafa lahu khayran minha sunu borom danako xetili ci musiba ma danako defali lu gën lola waye bokku na ci li ñu tuddi ifsa'u salam nuyo siwal ab nuyo assalam dafa bokku ci asma'ullah yi yonentibi lolla waxon inna as-salama ismun min asma'illah ta'ala wada'ahu allah fil ard fa afshu as-salama bainakum legi nak nuyo day melne nit ñi dañu dem ba ag ci jamono bo xamne dañ ko acci nit ki dal da ngeen koy sekk wala ngeen ñak ko sekk bo setlo ñi dox ci mbedd mi buñu tassé kuñ xamul duñ ko nuyu buñ rombé ñu xamul man lañ leena bañu nuyu waye buñ tassé kuñ xam nuyu ko buñ rombé kuñ xam nuyu ko ta fekk nuyu sa mbokum julit mom dafa bok ci sunna yi nga xamne dañ ko wara dundal dem na ba sayyidina jibril alayhi salatu wassalam bu daan ñew ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam fek ci mom ab sahabi da koy nuyu sayyidatuna aisha neena dama tok yonnati bi alayhi salatu wasalam nema hadha jibril yaqra'u alayka assalam jibril de molay nuyu neena ma dal dikoy fay ne ko wa alayhi assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kon nuyu sa mbokum julit da fay kafara ay bakar way nak ajiwul ci nga xam ko nga ñak ko xam bokku na ci sunna yi nga xam ne dañu koy sagane surtout nak ci jamono bi ñu tollu muy rafet ndortu ci nit yi rafet ndortu yonent bi dafa wax ne iyyakum wadh-dhanna fa inna adh-dhanna aksabu al-hadith ndortu lu ñaaw dafa bok ci li gëna mëna yaq digënté julit ak mbokum julitam waye nak surtout yi nga xamne da ko lim ben par ben wala tahassasu wala tajassasu wala tahasadu wala tadabaru wala tabaghadu wa kunu ibadallahi ikhwana التحسس والتجسس علماء دنج كاي تيقال nga xamne ñaari baad la yu ñew ci hadith yunus tibbi sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax ne tahassus moy al istima'u lil hadith mana di geustu waxi nit ki di wax ngay geustu ay waxam ta fek xamo ba xam beug na nga jot ci wala joto ci lol nak jamono dem na ba yakku jamono ji ag na ci legi nit ñi kenn ku nekk ñi ngi yitté wo xam say wax ba sa mbokum julit mi ngay waxal sax da la ngeen di wax di lu yam seen digënté même bu dé lu rafet la da ngay gis né ma ngay wufum denc wax joju ngir jotalé ko ñeneen leg leg nga gis ko xamne say wax yonam neeku ci mais ma ngay wut num def ba capti la say wax mom ngir jot ko ngir gëstu ba xam na ci dégg aw ñaawteef ci wala dit ata jassus nak moy gëstu awré nit ki lan la ci nek yonnati bi alayhi salam dana da ngeen ko moytu ndax ñaar yi li feek mi ngi am li feek nit ka ngi koy def mbokum julitam ñom ñaar mënu ñoo bokk doon ay mbokk wa kunu ibadallahi ikhwanan la leen def ay ikhwan moy ñu effacer seen digënté lolu baña iñaanante baña wonante ginnaw baña fañonte waye bokku na ca yoyu liñu tuddé at-talaqus sunni nga xamna man nañ ko tejé sunu jotaay bi at-talaqus sunni nak ku ne xamna ni lu jafé la ci jamono bi ñu tollu ndax gis nañ né taggo yi nga xamne mi ngi am ci sey li gëna bari fa muy juddoo ci waxtu mer lay soqiko mo xam ku goor ki mo mer mo xam ku jigen ki mo mer su fekke ku goor ke mer fasé man na baña samonté ak shurur yi nga xamne moy tax fasé ma nek fasém sunna su fekke gu jigen ke mer tak taxawal ku goor ki ci ñaan ko batam ba mu fasé ko yit man na baña samonté ak fasé mi nga xamne moy fasém sunna ta fasém sunna yonnati bi alayhi salatu wassalam daf ko jangale ci hadith bu leer nangi malik mi nga xamne ci mom lañu teunku to serigne bi teunku ñu ci wax ne fasem sunna mom dafa am ay charte lu jafela ndax nit ki bu fekente ne mi ngi jema samonté ak charte yoyu su dé mer moko narono duggal ci lolu yalla meuna delo ci wat am xelam ba mu genn ci bu dé ku jigen ke meron nit yalla meuna delo ci wat am xelam ba fasé du am kon lolu malgré ñi ngi dundal sunna waye ndekete solution la bu l'islam tek bo xamné man na tax ba fasé man na new lol su fekkonté ni nit ñi ngi samonté ak mom ndax ba ci jitu moy mom ki nga xamné moy ku jigen ki su ko gor gi di fasé nako fasé men fasé tayit men fasé momu na fekk jigen je doon ko xamné du goné ba mënta gis mbeureuk donul mak ba weso gis mbeureuk jamono bam koy fasé yit na nek ci ak lab goge yit na don lab go xamne sekku ci ak mom dara tayit ginnaw bu ko bum don fasé mo xamne amna fasé mu ko jitu ci bir mbeureuk ma bu fekke amna fasé mu ko won mu ko jitu won ci bir dotul tuddati fasém sunna te ginnaw bim ko fasé ci lab gi yit bum tofalat menen fasé ci lab goko tayit bum don fasé mo xamne ndaw si dako jox lum summi ko ci sey bi mum non fasé mo xamné dafa am iwad ndaw si dako laaj alal dako dello alal ngir genn ci sey bi bu sorte yoyu dajé lolou moy fasém sunna lolou nak ngir sorte yi dajé bu fekké ndé na fasé mi ci mer képp la narona soso mom day fom muy ko gor ki muy ko jigen ki bu fekké nak day fasé mo xamné nak moy li fi seus su boba mu tuddu fasém sunna momit bokku na ci yi nga xamné légui sagane nañ ko ndax fasé yu upp ci ngay dégg mom ci mer rek lay soxiko jappante ku jigen ki ñaan batam forcer ku goor ki wala ku goor ki mer gis bopam may ko batam lolu it bokku na ci sunna yi nga xamne ñing koy sagane kon sunna yi nga xamne ñing koy sagane bari na lolu waye lolu manes nako ci japp suko defé nak buñ doon joxe misal ci nima ko waxon ci njël ben gi ci ki nga xamne mo dundal mbollem sunna yoyu nga xamne bayu dara ci sunna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam saxal ko lol manes na joxe misal ci jëm ji nga xamne mom lañu tudon legi mu cheikhul kharim radiyallahu anhu lolo sabab ñi nga xamne ñoko jégué won mu yar leen nga xamne bu fekkonté ne ku ñuy xam la man nañu wax ne ñoña ko gëna xam kudul ñom li ëpp ci seeni tag ak seeni wax jëmiko ci mom day déllu wat ci dundal gum doon dundal sunna yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam kenn ngi ci ñom ko xamne tag nako tag waxne tag mënu ko fété kaw ta moy amata ma sannahu al-khibbul la'in kama ahya alladhi zannahu khutbul awida'i sen ibrahim jum al-mash'ari bokuna ci limu tagge cheikhul khadim la iblis yon wa iblis khoti won amata ma sannahu al-khibbul la'in manan yonu iblis xoti won ngir jaar la ci nit ñi mom bimbi ke dafa ray yon wowe kama ahya alladhi sannahu khutbul awida'i yon wi nga xamne moy sunna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mudike dafa dundal sunna sosu kon manes na joxe ci mom misal lolé yit manes nako joxe ci ay amsila ci sunan nabawiyya tahawana biha kathirun minan nas ونصلي ونسلم على سيد الوجود محمد افضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
1: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport